0: aleke bavo akunene ramba ke tivulavula timhaka leti makhumbi a ma pfalele swigwa ntsena ma pfalela a ni timhaka siku na 16 minutes
1: tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
2: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
1: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: Cinco na 19 minutos. Ndlela ke leyi hi nga kumaka ha yona maendlelo ya ku pona ka El Nino leyi ku tshembiwaka leswaku a ta va se a kombisa vukona bya yena xifundzankulu Gaza, hikuva hambileswi nga nguva ya timpfula a mpfula yi ta va yi bile swinene ku ve tlhelo ka ta va ni xihala xikulukumba xi nga ta endla ku va ke bindzu ri nga humi hi ndlela ya kona. Ekuva ke hi tshembiseke mingiseri ka 5 horas na 20 minutes tanihi xihena hi nkarhi wa ku va hi kuma makungu ya nhluvuko wa xifundzankulu Gaza. Kutani i nkarhi wa nongonoko nhluvuka Gaza. Xileswo i ku xivula vungiseri byinene ni londzovoto ka nongonoko lowu. Avuxeni.

0: Nongoloko,
1: Chuvuka Gaza,
2: Peninsular Instituto de Comunicação Social, entrando na Rádio Moçambique, emissora provincial Yeka Gaza.
3: Wakuranzeka kulosa kalunkare fikisa ka nongoloko Chuvuka Gaza. Nongoloko lo fikisa ka maungu mayelana ka ni Chuvuko wa miganga. Ka nongoloko wa nyamuntlha ta vulavula hi bindzu la mavele. Bindzu leli li nga ni lisima ngopfu swinene ka leti yelanaka ni madyelo na mbeni ni ku va ku yantswisiwa mahanyelo ka mindyangu ya ku hambanahambana. Hi ta tiva leswaku i swini swi lavekaka ku va ku ve ni bindzu linene la mavele. I nongoloko u bindzuliweke u tlhela kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni, Wingseti Linene.

0: tani hi laha hi vuleke ha kona ku sunguleni hi ta rhamba ntlhari ya taurimi a ku va yi ta hi dyondzisa mabyalelo manene ya mavele. A hi tweni.
1: Na mabindzulelo ya swifaki hi ku sungula ka kona ku laveka ku hi rima loko na ku tlhumile maxitambe podi hi tirhisa murhi hi chela murhi nyimanyana masiku mangali mangaki loko se li sungula ku hambanya na luna ku na ldana hi nghena makini hi gwaleta magwalelo la hi ma endlaka lomo hi mali swa kuva hi gwala hi mabixa hi tlhela hi gwala andzo yin'we kata xikhelo leswaku hi ta kuma ku swikulawo ala ishishima akoyanza kanyisenga ku ishita kuswa ke compass la mazimeno je 80 80 over 5 cm ikola kako ajezi kubinga na so swa pim odi pima itirisa tengoti ipima ishimsha mazimeno sha nonga ya 80 cm takana yo kokangoti para magama ikoma ifamba loko ifamba loko gwala ipima ima imagazi ya mabota lala lisukela ukona ugwala anzaku ni pambi na uveka nzo yimwe yimwe inzaku loko swi humile kuta a primera fase nga la ku chela amuri loko unga cheli muri swi ta tliwa swibebenene swidodwana ntawutenge swi kontrolara hi chela murhi wa ku sungula endzhaku loko swi kulanyana swi kuma 5-6 foil hi tlhela hi chela ka wumbirhi hi nyimela ku loko se swi fikanyana lomu ka matsolo hi tlhela hi chela kun'wanyana mfunzi ntawu hi nyima loko hi vona swa ku swa ha sindzisa swidodwani ku swa ha takara hi tlhela ha chela down dali eso continuar con trabalho ya ku nga ku hlakula hlakula loko swi sinisa para u hlakula ntanga hi leswi hi mahisa ka swona teza ya tshome
2: hi li alisima la ku va mudjala hi ndzo yimwe yimwe leswa ku va mudjala hi mafila
1: alisima la ku dzala hi ndzo yimwe yimwe xa ku sungula lexa hi nga swi fananisa hi loko a vatsongwana ku ni vatsongwana wa mukulu ni wa mutsongo u ni vatsongwana vanyingi ku va nyika a swakudya ka mapulaleni ku na ni ku bangana ka matlhelo maloko u veka hi yin'we yin'we andzoho kada a tshinya leti tlhela hi lana swi lavekaka hi kona swi endla leswaku ma kula hi la swi lavekaka hi kona ma veka invece ya ku veka xifaki xa xitsongo ma veka swifaki swa swikulu na tlhela na ma veka swimbirhi entown ili xin'wanyana mfunzi avantage nga kona u walisima la kona hileswaku loko u gwale hi mabixa loko u hlakula wa swi kota ku u famba kahle u tiva swa ku andzima ya wena u yi kota ku yi pima hi ndlela leyinene ni loko u chela murhi wa swi kota ku loko u chela u swi tiva swa ku a bixa leli se ni chelile ni fike ndhawini ya kwini a swi ma hileswaku u dilakanyana enhloko u lahleka u nga ha swi tivi kun'wanyana u tlhela u phinda o kun'wanyana u nga ha cheli murhi
2: i para ku va mawupfa amavele ma teka mpimo ankama mpimo muni nkama
1: swi ni ku hambana ka mavaledade o ka tipu ya kona alana yi nga kona lana for example yi tirhisa ngopfu a variedade leyi va yi vitaka swa ku yi rapid leyi ya ku hatla yi wupfa yi nga 90 days mazimini or 3 months 3 months hi masimana xa wa sungula ku tshova swifaki swa wena kulawa u tekaka 3 months mas yi nga senti 15-20 days ina ka mabindzulelo lawa hi va hi hlohlotelaka wona ma endla leswaku a purutsa ya vona yi kumeka yi le henhla swinene swa ku para ku dla ntsena vona va tikuma na va swi kota ku va tindlela ndlela leyinene va tlhela va siyanyana va teka maparty va xavisa para va ta kota ku xava ambewu va xava mimirhi se va hlohlotela leswaku va xavisa na ali xifaki, ku xavisa ku xifaki xa kona xi nga ni a malinyana ya ku vonakala ku tlula ku xavisa swifaki swa ku woma ku lawa a price ya kona yi kumeka senelianse maje xifaki xa xin'we a xivezi loko i le nkarhi wa crazy wa swi kota ku xavisa xifaki hi dash metikash, loko i le nkarhi wa kahle wa xavisa hi 15 metikash ntawu alawo a kumeka na va huma kahle. A hi na swa ku tala loko a ngele ku khensa kwala ka lava va swi kotaka ko va nyima na hina ka ntirho lowu loko hi va tlhamisela. A hi nava leswaku ni lava va kalaka va nga se nghena ka mhaka leyi ya makwanelo lawa va vona lisima la kona hi ku hikola ka ku loko hi nga bala hi kona hi nga khoka swin'wanyana. Loko u ni a kilo makilo mambirhi u gwala a mbangu ya ku vonakala hi tlhela hi ku nyika bisi lalikula lelinene ntawu a hi nava leswaku va nga gudula a va yimahlweni va tirhisana na hina hina hi kona prayitisana na
0: ndzhaku ka ku ve hi rhambile ntlhari ya tawurimi hi xinyimo xa xifundza xa ka Cenca hi Gilberto Khosa, hi ta tsutsuma hi kongoma layani ka Mabalani ku va hi ta ni mahungu ma vulaka leswaku xikola xa tidyondzo ta ku sungula xa le ka Mabomu hi lexi xi landzaka mintirho ya ku va ku voneleliwa vatsongwani a ku va va nga choti xikolweni mayelana ni ku va ku kumeka amphamo vunene. Entelelo na nakulori Titus Josias.
3: Xikola primary xa Mabomu local dadla xitsonto xikarhi ni xa ntlhaveni xifundza xa Mabalani xikarhi xi endla vuvoneleli ka vatsongwana hi ndlela ya ku va ku tiyisisiwa leti yelanaka ni madyondzele manene. I mahungu ma tiyisisiweke hi murhangeli wa mutluri wa ta dyondzo Ermin Xikundzu loyi a hlamuseleke leswaku ntirho lowu u karhi u endliwa hi ntirhisano na swirho swi hlawuliweke endzeni ka muti lowu. Tanihi Xikundzu, loko ku vonaka ku xota ka vatsongwana swirho swi hlawuliweke endzeni ka muti lowu wa ta dyondzo swi karhi swi kongoma hi muti na muti ku va ku ya tiviwa a swivangelo xikan'we na ku hlohlotela vatswali a lisima la dyondzo na ku kumeki la ntsongwana endzeni ka xikola. Murhangeli a tivisile leswaku loko ku vonaka a ku xota ka vatsongwana nkarhi wihi na wihi vurhangeli leli li nga karhi li endla nkambisiso ka vatswali na va lavetela tinhlulelo ku pumba swikarhato swa vubaleki lavatsongwana kumbe va nga tshuki va kavanyeteka aka tidyondzo ta vona.
4: Xikole xa landzelela ina xa kambisisa ina mayelano ni mhaka leyi hikola hi hlayeka hi kona a huvu ya kosedlu yi kola xikolweni ku vonelela timhaka hinkwato leyi na yoho i yin'we ka mhaka leyi huvu leyi ya konsili ya xikolo yi hi tekaka ngopfu swinene yi chivirikaka ngopfu swinene hi laha va ya vanaka koho hi mintirho ko laha xikarhi ka huvu liya lava va nyimelaka mhaka leyi hi va vona va karhi va pfunetela ngopfu swinene hi matimba va khutaza na hina timhaka leti hi karhi hi kombisana na vona vatsongwana lava xikulu la xikolweni ya kombisana na yona a struktura lokali struktura tihosta tiko ya kombisana na vona leswaku hi pfunetana mhaka leyi ya ku vatsongwana swaku va nyikiwa va kombisiwa risima la xikolo emundzuku bya vona i ku va hi teka ngopfu swinene hi xikolo xa vana leswaku vana va ta kula va ni vumundzuku bya vona va ta kula va ri karhi va tiva risima la xikolo hi marito lawa nga rhandzaka ku masiyela leswaku vatswela a hi khutaleni xikolweni xa vana a hi pfuxeleni a swikanekiso swa tidyondzo ku vona mfambo wa vatsongwana va hina madyondzelo ya vona leswaku va dyondza njhani hi pfuxela vathicha va vona kombisana vathicha va vona hi tiva vutomi bya n'wana leswaku xikolweni i njhani na hina ku hi tiva swa ku n'wana i njhani kaya i munhu i tshame njhani leswaku kwalano hi ta swi vona swa ku ka leswi hi mu dyondzisaka swona n'wana i khomela ku ya fika kwihi. Khensa ngopfu swinene na tlhelo ka mfumo leswaku va ya mahlweni va hi pfunetela va nga tshoveki marhambu ku ya mahlweni ku pfunetela hi hala ka swakudya leswaku swi kumeka swi ri koho ku pfunetela vana ku xivela ku ni swikolo swin'wanyana leswi lavaka ka va nga swi kumi hi ku ya switwa matwa mangini swa ku ku na ku navela na vona va na vo va swi vona swa ku swi na risima ngopfu swinene ku xikolo xi na a lunch
3: Ermino Xikunzwa nga murhangeri wa xikolo primary xa mabomu loko ladi lexitsonto xi kangisini xa ntlhaveni xifundzha xa ka Mabalani na vulavula hi matshamele ya kumeki lavatsongwana endzeni ka muti lowu ta dyondzo kusukela ka Mabalani ku twile Titu Josiash.
0: Hi ndlela leyi veka mugotlo ka nongoloko wa hina wa nyamuntlha Hluvuka Gaza laha hi vulavuleke hi hubindzuli lamavele nakona hi tile ni mahungu ma vulavuleke hi ku landziwa mintirho ya ku va kucukiwa vatsongwani leswaku va nga chuti xikolweni lahaya ni xikola xa tidyondzo ta ku sungula xa le ka mabomu xikanekiso xa ntlhaveni. Iveka ku khensa ku va u hi nyiki ndleve ka siku la nyamuntlha inongoloko ubindzuliweke u tlhela kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni wingsete linene ka mitirho yi landzaka.
5: Nongoloko
6: Hluvuka Gaza
5: Peninsula Institute de Comunicação Social entrisano na Rádio Moçambique emissora provincial ya Gaza.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
2: 5 horas na 38 minutos. E... Mavele. Leo ke kota ka ku bindzula na swilo swa ku hambana ngopfu swinene xa lisima xa likukumba swinene xi kotaka ku vekisa ndyangu i mugayo lowu humaka kumbe vuswa leli humaka hikwalaho ka ku loveka ka mavele lawa kutani ke hi ta va hi dyondzi xo ka laha ka lowu nongonoko ku nga le kala ka mihi sinku na 45 minutes swa va kambira matimu ya siku kambe jikale ka mabunganini

50 minutos tani ku ora ke ile kama di mu ya sikura ya montla i ngari kare tawa ka 5 na ka se joras ka si kare lo tawa ka fixara ro kono ko wa marungula ti kunim sava ka jornal tamanya kambi da jigala ya baira

Mwingisiriwara Jimsambiki, mso provincial di Gaza vushina, wewe kama rungule ya mishu karula mbulavuli Mari Martins. Murangilu wa tiku, wazibililu ikutani ya mwontla. Rivalo, murangilu wa tiku, umvulu uwa tolo. Adoka rukisanile na murumiwa wa mfumu wa Ngilandi, ita mahlayisela ya matsamela tikwini. Daniel Francis Kuchap na Ruth Davis ba kombisanile itindela ta ku dyondzisa vantshwa maendlela ya ku pfuxeta ni ku vekisa ta matshamela tidyondzo leti ti fanela ku hlamula vubindzuri bya swakudya nkarhini lowu ku voneka ku tsekatseka ka misava hi ku cincacinca ka tinguva. Otolo, murhangeri wa tiko, a hlangane na vurhangeri bya makhandza ya Portugal ni bya vurhangeri bya makhandza ya nhlangano wa matiko ya tikonkulu Europa. Nkongometo wa nhlangano lowu a wu ri wa ku va ku kombisana tinhloko kumbe ku kombisana ka varhangeri lava ni ku dyondza tindlela ta ku hlula vudumeri bya ha vonekaka xifundzankulu Cabo Delgado. Holobye ta mafumelo ya tiko nyamuntlha a paluxa buku bya ku dyondzisa tindlela ta matirhela ndzeni ka swikanikiso swa mfumo. Nkongometo wa buku leri i ku pfula vongo bya vakorhokeri va mfumo mayelana ni tindlela va nga tikumaka ku ta hlula swirhwalanganya swa ku hambanahambana va nga ha tlhanganaka naswo mintirhweni ya voho. Xifundzankulu Cabo Delgado, mune wa miti ya tavu ya vanyisi a yi tirhi hikuva yi hlaseriwile hi vudumeri byi vonekaka siku ri masiku. Rungula ri tivisiwile muvhulu dorobeni Maputo ha murhangeri nandza wa muntukulu wa tavululami wa tiko ndzeni ka govela ra ku pfuxeta vutivi bya tlhelo ra tavu avanyisi tikweni. Xiyenge xa tavudhawu xa ha ri ku amukela murhi ni switirho swintshwa swi nga ta fikisiwa mintini hinkwayo ya tavudhawu hi xiyimo xa tiko. Holobye ya tavudhawu a tivisile leswaku murhi lowu ni switirho swa tavudhawu swi fanela ku fikisiwa mintini ya vudhawu hi xihatla xikulukumba ndleleni ya ku lamula vana tiko va kumekaka ku karhatekeni kulu se ku ri nkarhi. Usenisa a ha vurile leswaku murhi lowu u bohiwile fiko leri a rona u nga ta karhataka ku yiviwa leswaku ya xavisiwa handle ka tavudhawu. Ta mitlanga ku tiyisa mi tivisa leswaku Liga Sportiva di Sofala nyamuntlha wa zibili a pimana mintambu na Ferroviario wa Maputo. Ntlangu lowu u kumeka ndzeni ka jornada ra 20 ka mphikisano wukulu wa bola tikweni. Wa zithathu wa mundzuku ku ta tlhangana Swesound Black Bulls lweyi a nga ta pimana mitambu na Ferroviario wa Beira. União Desportiva do Songo a ta banana na Maxakeni. Xingalo wa Tete a ta yamukela Costa do Sol. Matshamelo a nga mabika ku va Tete a nga va doropa ra ku hiseka hinkwavo loko a khoma 37 degrees laha u nga landzela cincayi ni 32 ximoya na Maputo va ta tshuka va hisa ku ka fika 31 degrees landzela Beira na Mpula loko va fika ka 30. Inyambani na Vilankulu va nga ha fika ka 29. Pema na Kilimani va hisanyana katsongo 28 kasi Lixinga a nga ha va ku pepela ka hinkwavo madoroba ya tiko loko a fika ka 26 degrees Celsius. Mingiseri lava marungulo ya mixo rindzela lawa mataka minkarhi yi tshunelaka a vuxeni.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modulada.
3: Mandla yobasa, shitsembiso shawdomi. Kunduliti ndambi, kambe avubasisi lasi mama. Hlamba amandla, imati nisabau. Na unge senadza, niloku wahali gama kutirisa ashikoti, kumbishana kukoma sumwanyani shanchaka.
4: Tivikeli, uvikela njangwa wena kama vaji.
5: Washitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ekola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifunza nkulu Gaza kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza kunyimeliwa leswaku xifunza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa ka kuyantswa kashifunza swa xikwalakwala na masingiri kuhomisa ka kutlula mpimo swifunza swa xigubu masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xikhumba swifunza leswi swikalaka swi nga hlayiwanga swa kufana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la kuhomisa kaleti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki kaleti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa mihwambu mapila nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo ka ta ufuyi a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
6: Oituna 18 minutos ndzao kamaruna lawa mishukempera iranza kukutaza mwingisirwa ina kubake simama kamitire kwa mavoko inga bake lea kula wako tirisa ngupfu TV ni vongo hakuna ni mitire ya mavoko kuwa ibuisela ndzao iwoituna 30 minutos itaba kamera tabudao.

faneleke hlayisa vakhalabya va wena nandzu ke hi swiyomboyombo swa misava leyi u nga kori leswaku hinkwerhu hi gamela ko laya ka ku guga loko kutani vuloyi vubihi ku nuha swi ta hi kuma se hlayisa lavaya va nga rhanga ku va na wena u ta va wo byala mbewu yinene leswaku u ta tshovela yona loko na wena u ta fika u ti na 20 minutes xikambelana nongonoko ta vudawu vuyingiseri byinene.

0: Chaga mwingiseri e huma ndumbeni ya umbumambuma e umelela antsenzeleni wa utivi Radio Msambiki mso provincial di Gaza ka unwana ngonoko wa tavudaho nyamundla ya mahlweni kene kulavula ya mugu swanga vabyelana leli karataka ndamu a xifundza nkulu Gaza hi pfale ngonoko hi kutiva leswaku u hava ndhawu yin'wana ya ku lapha a muguva handle ka swibedhlele nyamuntlha mamana Alcida Mushanga a vuya mpfhukeni ku va ta hi bulisa nambeni ku hi tivisa mayelano ni tindlela ta ku vhikela leswaku muguva u nga yi kumi inaka ku va hi longoloka hi te murhombo wa hina mamana Alcida Mushanga ntivi murhangeli wa xiyenge xa vhikeli vulaphi hambeni vufambisi bya malaria ka tawudawu xifundzankulu Gaza nyamuntlha hi xivi ku tiva ka yena kasi hi yi ndlela ya ku va xitshungu xi kota ku ti vhikela leswaku malaria muguva kumbe dzedzedze ma nga vangi khombo
1: a xa ku sungula ni nga ta vulaka hi lexi a mavabyi ya malaria i mavabyi lawo ma fambelanaka ni ta wu basisi hikusa a nsuna ya swi tiva leswaku yona i ni makhambi mambirhi ya ku dzemvolvhera u ku kula ka yona a khambi la ku sanguna hi le la matandza matandza ma vekiwa ku ma vekiwa la ku nga ni a mati machiva u kumbi loko ku ni hambi va xikhambati njhe xi nga ni mati nyana matsongo hi ta nsuna leya swi kota ku vini i ya veka a matandza ya yona laya hi ta kola ka ku veka matandza u gama ku veni maproseso lawa ya ku veni matandza lawa ya matlhoriwa ku huma switsongwatsongwana leswiya vanhu vanyingi lomu a mugangeni loko va swi vona va leswi nyungula hi ta loko yi suka kwela ka fazi la swi nyungula yi za yi kuma ku xa yi veni xa yi huma timpapa se ha se hi le yi fambafambaka lomu a mugangeni lomu hi hanyaka kona enta kola ka ku priority vhikela hi fanele ku veni kwini i ku veni hi basisa lomu yona yi tswalenanaka kona yi nga ku veni hi susa magwanyi la mintini ya hina hi susa nchaka lomu mintini ya hina loko swi li kona swa ku fana kumbe swigadzana leswi tshamaka ni mati kumbe mavhazi lawa ma tshamaka ni mati kumbe swikhambati nambe hi makamba lawa ya khalavatla kumbe ya makhoko a hi fanele ku veni swilo leswi hinkwaswo hi basisa leswaku nsuna leyi i nga kumeki kusuhi na hina i xa ku sanguna a swa wumbirhi leswi a ndzawulo wa wudawu u karhi na u nyikela a mintirho leyi ya lisima swinene ya ku fana ni vutheli nkama hi wa pulverisation lomu hi madistrict ka nkama wa sweswi ni nga vula swaku ya mapulverisation ka sejwa madistrict madistrict lawo ya makulu lawo ma nga ni a populasao ya yinyingi swinene madistrict lawa ku loko hi ku a muchumu yi onhekile provhinsi ya mayelana ni malaria i madistrict lawo ma nga ni ntsengo lowa wukulu swifundza leswi ka nkama wa sweswi swi nga ni pulverisasao hi nga vula Gijani hi vula Xibutu Mandlakazi Njongweni Limpopo hi vula ni Bileni
0: a hi xaxameteleli hakunene tindlela hinkwato ta ku vhikela a vulile leswaku ku ndzi ya nkoka a vuvutheli lomu makaya hi ri risima ra vuvutheli xana
1: pulverisation i xilo lexi xa lisima hi fanele ku veni loko vana va hina va sungula ku famba lomu mintini i fanele ku veni xitshungu xi pfumela a vuvutheli hikusa a nsuna yoleyi loko yi suka se ni yaka ku yi tlhoriwile se yi sungula ku ha yi suka se handle yi ta ndlwini ku ya swi tiva swaku a loko u suka tatana maritinji ku fana ni sweswi u ta suka la ntirhweni u muka kaya u karhele entawu a lani u fika ku humula ku vhela endlwini entawu i
2: mahiuphumile
1: i mahi leswaku loko hi nghena lomu ndlwini hi laha lomu ka ku tumbelatumbela ka makhumbi kumbe ka teto lomu ka makortina hi lomu yi tumbelaka kona ku rhendzela ku tatana maritinji loko a suka ntirhweni a karhele ni tata mikuma la hi ku veni hi nga swona swa ku comportament ya nsuna hi liya ku yi khonzela ka paredi hi rindzela la ni magambu yi ta kota ku yi luma la entawu yi fanele ku veni u minara maparedi lawa hi murhi lowa ku loko yi khoza na ku vhutheliwile yi ta entrar in contact ni dozi letala murhi luwa yi kota ku veni yi karhalisiwa
2: hifaninaunaw
1: nge se vuya entirhweni depos swi voni ni loko u le sala u le ku xuxeni phe ku hambi loko u ni ready a ready phe u finingela loko u sivaku etleleni maxi loko u le sala ho xuxa phe u vona mahungu tani hi leswi axaka mahungu ntawu wa swi tiva swa ku ah alani swi basile akuna nsuna leyi ngo to ni karhataka hi ku sa ku vhuteliwini manji loko u nga pfumeli ntawu hi nge ti swi kota ku ve ni hi lwa ni nsuna leyi
0: loko hi tshuka hi khomiwa hi muguva lowu tsatsatsa kumbe malaria hi xihi fanelaka aku xi endla hi tihi tindlela fanelaka ku landza tona nakona hi ta hlurisa ku yini
1: a xin'wana i maradis mosquiteiras lawu i phakelaka hi xifundza hinkwaxo lexi xa Gaza hi phakela di 2 to 2 hi meyo ntawu lembe leli ku ni programa le la ku hi tlhela hi phakela muchikitelo hi xifundza kulu Gaza hinkwayo ntawu a vanhu va fanele ku veni va ku yini va tirhisa muchikitelo hi swi vonile swo swi nkama wa ndhambi tatana Martins hi nyikele maredi lomu macentro de acolhimento manje vanhu va nyinga va teka maredi va ya le a Bayreuth le
0: engulusana
1: va ya ku tiveni ntawu a hi mfanelo a hi matirhisela manene ya redi a redi fanele ku veni hi li tirhisa hinkwawo masiku loko hi ya ku yetleleni leswaku hi swi kota ku veni a hi vhikela ku nsuna leyi kama lowu humulaka laya i ku lomu ntawu a redi kambe a li fanele ku veni li biha kumbe maxamba o kumbe li tirhisiwa ka swin'wana swo ka swi nga fambelananga ni ta
0: wuvhikela
1: mukhuva lowu wa malari ntawu a xitsungu xi fanele ku veni xi vona swilo leswi
0: aha hi khensa ku tiva tano kuva hi pfala nongonoko hi buli na mamana Alcida Muxanga laha hi byeleke leswaku ku ni xiyenge xa risima swinene ka ku lwisa muguva i mamani loyi a tikeke kutani lava ku tiva hi tihi tindlela ta ku va hi mu sirhela hambeni ku mu pfalela ka muguva xi nga fanelaka ku landza ku va malaria ma nga muhluphi
1: handle ka mintirho leyi ni nga yi bala hi ni mintirho leyi hi nyikaka specificamente bra vamamani va ku tika entawu mamani loyi wa ku tika lweyi i fanela ku loko a swi tsumbula leswaku i ngeze masiku ya mina laha ya hali swoo a byi komfela leswaku i ngeze a ni khwiri a swi kota ku tsutsuma xibedhlele leswaku va ta konfirma loko a ni khwiri loko a ni khwiri ku ni mapakoti ya manyingi lawa ya Saudi ma faneleke yena mamani lweyi kola ka pakoti lela Saudi ni nkuluwira mayelana ni ta wu vhikela malaria hi ku ni fansidari leyi a fanele ku ve na phuza loko se a ni dozi simana ne ntawu loko se a ku 3 semana swi na ku phuza mimirhi leyi kola ka xiyimo lexi wa nyikiwa a maredi mosquitera a nyikiwa swin'wana ni swin'wanyani mayelana ni ta a ni masalferoso pura ku ve na nga kuma ni mi a ni swilo swa swinyingi leswi a fanele ku ve na swiphuza ntawu a fanele ku ve ni ne mamani lweyi wa ku tika a nga tshami kaya ku ah mina swiantswa ni tshama loko se ni ta swona swa ku hi ngize ni ma 6 meses, 7 meses se ni ku ni nga ta tsumeleka ku ve ni a pfula fixa a fanele ku ve ni a hantlisa ya pfula fixa
0: ali mixo ku va a ta kuma
1: a maendlela hinkwawo lawa ya ku fanele ku ve ni maponisa yena matlhela maponisa ni xihlangi lexi xi kulaka endzeni ka yena leswaku va kuma ku pona
0: muyingiseri nyamuntlha hi nyimakwala vhiki ri taka hi ta vuyake ha ha vulavula hi homukuva Joaquim Zungana Kavitele Marudini ni Mfumawulo Mario Martins ya lulamisela wa kombisa lolongonoko vhiki ri taka ku ha vuya ku dya i ku yengeta.

0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichup.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
3: Nove horas na 7 minutos, vê que a marungula é micho, rindela com a olunzo, tira quatro marungula lá, e rindela com a que, zeni cancari, e fixe lá a marungula e a chitich.
4: Tindambi, tinga tiliku tualana, katinsuna.
5: Jayama trivi, não a matangalita gumati.
4: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
6: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

Muchizara de Moçambique é o Xeno, o Camarungula, Michucaro da Mvulavuli, Mário Martins. Orangelo wa tiko mvulo wa tolo wa doka tsanelena murumi wa mfumo wa Ngilandi ita mahlaisela ya matshamela tikweni Daniel Francisco Chap na Ruth Davis va kombisanile hitindlela ta ku dyondzisa vantshwa maendlela ya ku pfuxa itani ku vikisa ta matshamela tidyondzo leti ti fanela ku hlamula vubindzuri bya swakudya nkarhini lowu ku vonaka ku tsekatseka ka misava hi ku cincacinca ka tinguva kotolo murangeli wa tiko a hlangane na vurangeli bya makhandza ya Portugal ni wa nhlangano wa matiko ya tikonkulu Europa. Nkongometo wa mintlhangano leyi a wu ri wa ku kombisana ni ku dyondza tindlela ta ku hlula vudumeri bya ha vonekaka xifundzankulu Cabo Delgado. Holobye i ta mafumela tiko nyamuntlha paluxa buku bya ku dyondzisa tindlela ta matirhela ndzeni ka swibyana swa mfumo. Nkongometo wa buku ra Innocencio Impisa i ku pfula vongo bya vakorhokeri va mfumo mayelano ni tindlela va nga tikumaka ku ta hlula swirhalanganya swa ku hambanahambana va hlanganaka naswo mintirhweni ya voho kutani ka swikanekiso swa mfumo. Xifundzankulu Cabo Delgado, munhu wa mimiti ya ta vuyavanyisi a yi tirhi nomo lowu hikuva yi hlaseriwile hi vudumeri byi vonekaka siku ri masiku. Rungula ri tivisile muvhu lowu dropeni Maputo a murhangeli nandza wa muntukulu wa ta vululami wa tiko ndzeni ka govela ra ku pfuxeta vutivi bya tlhelo ra ta vuyavanyisi a tikweni. Xenge xa ta vudhawu xa ha ri ku amukela murhi ni switirho swintshwa swi nga ta fikisiwa mintini hinkwayo ya ta vudhawu hi ximumu xa tiko. Holobye ya ta vudhawu a tivisile leswaku murhi lowu ni switirho swa ta vudhawu swi fanela ku fikisiwa mintini ya ta vudhawu hi xihatla xikulukumba ndleleni ya ku lamula vana tiko va kumeka ku karhatekeni kukulu siku ri nkarhi. Hussein Issa a vurile leswaku murhi lowu wu bohiwile fiqo leri a rona wu nga ta kala wu nga koteki ku yiviwa u ya xavisiwa handle ka mintirho ya ta vudhawu. Tamitlanga ku tisa miri kumbe rin'wana swa ku Liga Sportiva de Sofala nyamuntlha pimana mitambu na Ferroviario wa Maputo. Ntlangu lowu wu kumeka ndzeni ka jornada ra 20 ka mphikisanonkulu wa bola wa tiko. Ndzeni ka ra jornada lowu le wa sitatu wa mundzuku ku ta tlhangana swesa Black Bulls na Ferroviario wa Beira, Union Sportiva de Songo na Maxakeni. Xingalo wa tete kasi a ta pimana mitambu na Costa do Sol. Ta mahisela ya tiko tibika ku va teta nga doropa ra kuzaka hinkwavo loko a fika ka 37 graus. Ku nga landza njhanijhani na 32, Chimoyo na Maputo va ta tshuka va khoma 31, Berne na Mpula va nga fika ka 30, Inyambani na Vilankulu va ta tshuka fika ka 29 graus, kasi Pemba na Kilimani va pepelanyana hi 28, ku teka Lixinga a nga ha va doropa ra ku pepa ka hinkwavo loko a fika ka 26 graus Celsius. Mungiseri lawa ma ve marungula ya mixo, rindzela lawa ma ha taka minkarhi yi tshunelaka. Oh shit.

0: Radio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichupi.
0: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modular.
3: Mandla yakubasa ibutome dinene.
4: Mandla yobasa ishitembiso sha butome.
3: Tivikele ka dzedzedze nika mavadzi yakuvuyelela.
4: Mandla yobasa
5: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
6: No final 17 minutos ka xenge xa vugamukeka mito leyi xichangana mixulo rindzelaka ku nyikela ka xiputukezi loko tava ka 9:55 minutes kamikani nkarhi ku va ku xivela mixulo nene ku va ka ku vuxelela ka letinene.

0: Haverás na 40 minutos na cava com o de Zanzaka, Roberto Isaías, Senhora da Magia. Roberto Isaías Lengaka, Xengele chama Lavu Salana Kunen, e Lingue Camarito, Marangela, como a comeca com golfos, Nene Cantawa, Capa 10.
1: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufui, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

usekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Niseyazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi siqule sonke sezwane.

Bem, que sete rádio Moçambique, uma dropa nica, tchai tchai, marcamos ficar em 90.9 KFM com 370 metros, ca onda média. E espalha também que sete batu, caritam de aranhas, marca com ritica Wazibili, rica Wazibili vem sete, na ritica 15, gamo de setembro, lêmica 2026, matomo tinja, mre macate com a vem sete, como mkama kassim, hengisa com o tinza latina, neta, o hengi sete, como a calambarambana, marca com mechengisa, metica onam. Tembisa tita konda ni kama kamana kasi nata nendi ma yema hanga kutumisa ni mishini antena nasional wa Radio Msambiki kasi nguzimbra kama kama hinata ni mangu watu hiti chungumbi muya 14 horas de 10 minutes msana kandi ma yema hungu hinata ni mabulu milongu lagu ya hambara hambara kwa hoka mbima 15 horas kama hinata nendi ma yema hungu hiti za 6 horas kambi na vema hungu mdangulo kwa banana kadita mdada nyasi umba chota mwengi seti vanakuta kupangala tana kadita mdada nyasi ka za 7 horas mahungu za 7 horas 10 minuti matimwadi tziku uchemjwa salan salani kala za 8 horas 55 minuti mwengi seti pangala tuangani Pedro Paruki kwa mkama na kunawalo mwengi seti unene misikari inona utala matomu tinja mbro makate kwa kama kala mbarambana mwengi seti watuma na kaku uchihengisa utika ona misikari.

Yingiseti hoyo mitsikari mahungu ma kombisiwa ngani Hortensia Matavela muwadi tikoni lifo la vathu ngumhaka ya malwati ya malaria ya kudzedzedze likomba kuhunguka chikombiso nguchiya kukukhela ka janeiro kala julho wa dilembediya hiku kadona kumanikile kuwakuluza madzana mambidi ni mune wa magumi ni mchanu ni mtu mweyo kasi kambimo yofana yadilembedinga guma nomboro ipita ya hombe ngukukuluzile kupinda madzana mararu wa vathu niona nomboro ya valwati vavangatendera sipiritani vachishuphangu malwati ya dzedzedze yihungukile ngoku kadilembediya kwa donado 2026 kala julho sipiritani chiyamo cha ditiko dotse siamukete 5 milionshi wa vathu vachilwala ngu dzedzedze kasi kambimo yofana yadilembedinga guma ivite 7 milionshi wa vona mahungu yawa madziviselo nyano va district ya Xongwe ni muwa Gaza kanthu muwotula kuphakelwa ka michikitele yo vhikela vathu ka titshuna muchiyamo cha provinsia ya Gaza mati yawa manga huma ka muthangeli wa chigava chixonelako ta malwati ya dzedzedze ngu chiyamo cha ditiko Stel Utembe mbimu iya anga tichamusela ta lisima lo amukela ni kuthumisa ka kwati michikitela kutumela kambe kuwa vathu ve tula matimba ati nyumba tawe kuwa kuvuthelwa mrende wodaya titsuna muwa ti nyumbani mthu muwa unomahwa muwa provinsi ya Gaza ka Otsema district hanze ka chaichai kupinda dzana da vathu vavangatini sikaratu soyelana ni kuwa vadihite kumbe kudawiswa vemana silonda si vavangela sibawa sa hombe va vunikile ngukuma maoperasao nyanova chipiritani ka hombe ka chaichai muwa Gaza makungu ya mathangelo aku muchigava chitaudhangu chiyamo cha provinsi ya Gaza nakona kuemelwa kuvhuneka mtengo wopinda madzana mambidi wa vathu vangu kale vangatiemela kumaha maoperasao yakona mthangeli wa chigava cha dokotela ngu chiyamo cha provinsi ya Gaza Serge Juan ati makungu ya wa makongoma kutsivetela mule kungati onekete ka silbawa singavangu silonda nakona kuva vathu vava se vatipfa vadi hlayisekile vathu vararu va ngodwe ngumaphoyisa district ya Xongweni muwa Gaza vachilombetwa kuva vatitsimbila vapa vachithumisa chibhamu maphoyisa machamusela tito vathu vava mbama district mamwani vaumbako mitlava ya majambani vava vangatiya Xongweni vayapa male ka vava maempeza ni vava mahako mataxi ngusithuthuthu ni usiku mahungu yawa madziviselo ngumthangeli wa chigava chothumisana ni chitsungu command provincial ya maphoyisa muwa Gaza Carlos Makwakwa yona maphoyisa nguchiyamo cha muwa provinsi ya Gaza mapeka nzeve ka vaxoferu tito diviki diya vana vani kuonisa ngutu tatinene tamatsimbilelo mustaratoni chileriso chiya chivekelo nyano vakutulani kama kungu yoelana ni tadiviki da kuengetela uonelele wa matsimbilelo mustaratoni mithumu yakona ikuitako ngu mgqivela kamal nyamatati komandanti provinsiali wa maphoyisa muchiyamo cha ditiko ate diviki diya kuna kuchetelwa ngutu vaxoferu ni vathu ngukutala ka vona kuwa vehlonipha mulayo wa matsimbilelo muwa sitaratoni tutsitiya kukongoma ku vhikela tiphango ta mimovha kasi mfumo wa district wa xikwalakwala u phemba ka provinsia ya Gaza wu kucetela chitshungu tito chisihisi mapulo ni sitinga kasi kuva ku hlayiseka mwasi ni sitinga sa kona ni siharhi sa kona totsitiya kuchi kongoma kambe tito khene kuvhikelwa kukarateka ka chitshungu ni sifuyu gumbimo yiitako ya chihala cha hombe chinovangwa ngu chichakati nguva kati titanowa ku tito khene iel nino kamichima yiitako mthangeli wa district ya xikwalakwala a khene kuthuka kuoneka uya wa mapulo ni sitinga ngu vathu vava vazamaku kuwa vehlota sihari sachitinga sisidotho vachizama kuwa sina vavuna mayelano nitamagelo kasi ahoke
mapulo a hombe ni sitinga sa kona simaneka siya kuya ni mwasi uwa tihomu ni sifuisi mwana kufana ntipongo ntinyivu sifanela kukuja Constance Bila akene loko kuchihlayisa mapulo ni sitinga kuna wakutsaniswa madzumbelo yakuva tihomu ti mana mwasi hambi loko uchita maneka uduomile nguko haka chihala tinambifana kasi mailano nita mati yo wati humutisela Constance Bila omba titokene madzumbelo machukwala chikwala kwala nguku kuni makhalo ya hombe ya madana kutoma represa mangakelo ya wakayambimo manga tala ngumati ya nzuma yingana kukatanika dilembe kama khalo amangi ya district ile nguwa kona muwati humu ni vatu vano mana kufuneka kona mailano nita madzumbelo ya mukama mahungu maomba titokene didropa da tete nyasi disa kuhoka 37 grau centigrados kuya chachai ku 32 shimoi ni maputu 31 beira ni nampula 30 inyembani ni vilankulu 29 pemba ni kilimani 28 kasi didropa da lishinga dona disa kuhoka 26 grau centigrados ingisiti Nguona yao mahungu ingatina wo kaya mbimu. Mamana, ona mamana ngumkama wa 15 horas katenga ya Gaza.

Radin famiki magazo menga seti hinda hinyanyana kase useti banana baditi ko hombe Afrika Zaire Congo Afrika du Sul tikonika Joni Zambia Mosambiki Nigeria Uganda kase kama tiko hamba hamba ho setu hi maha heti banana baditi ko hombe Afrika sengo tandere kudengala ko hichi chan hingala di dondo hileka ko wahi pegetela hingala ti tonika ko ani tikonika Joni akoba mbo ko kambi titagudisi kuda 3 ndakaona mchima ko kambi inasuka se hau ya kambi ti heta ne mapimu kambi na chani kase hi kombaka chikwembu kuwa disuri ve tabiswa moyo bakuna banana baba ngu South City bana baditi kuda hombe Africa ve wanikuwa veshishima milayo tindibata usiti tinga viki songu mifumi wana matiku ya watakuwa hiwa wa fowe hiwa ni kutumi sana ni wana matiku ya wamekota ni kuendela na kuhambana sini titi tautiche humelela kasi hinga na nije Nigeria kasi ave kambandu msendo wakuke na ale kutimbila niti kuda juni seti ya hanito netu kasi imaka aya ingabiha hina hani mazunga ofana ni oneo Radio Msambiki Mwagaza Winga Seti. Ka 14:25 Shumsana kako wanaka uchenji wa hugu masikela kasinata nindima. Ya mlongo loko mahanyelo atu.

0: Pitsir mung switch to cha radim sambikim soro provincia la gaza kulasa simula kwa zela katela na kunindi mai hitakuna inyam sikam nungu kuwa mahanya lwatu hawe no bomba ngu tu muhanya ngu afana na mahora na kama sibana basela ngu tu masuke pina mpimu hamini kudaha mafola o hambana hambana hambini yawa matsindiswa kila kuziwa titokene atia titi humelela nikale kani kumbinga wa edikunkuwa malembe machincha akomu. Mnogo na kubingulo sumula kwa msa mkio domeru nyantu umbenu wa kushuala kwa ingise kumene kwa hawaka isti chichi ya. Kijunga di kata tata ereke shkumbi watumana kimakatia hila kuziwa. Echuwana kumuwa ngaba fana ni mahorana. Mburu kutuwa nana vachikolwa bati ningateta mutuka usilu wa masuki. Uchitu wana hutia. Ndako kukume hambimbi mwile ya anu chichiti hutia.
1: Mitsikari tatanya ntombo mitsikari vaingiseni. Nabonga kuniramba nyansi kuvahitabula ngundokudekisani iya. Ati unikutisa kutiona timahaka kuti hanywa kumasikwana yawayo kuita. Ingatoona ti tingachita tichihanywa masiku msana. Masiku msana mwanana wechikolwana chiti dzivatuta chikolwani ku. Masiku msana hechigala tito atitukare tayila tatsimbwa. Hesingana tutiletula kudziva titu titsimbwa nguchani tiyila nguchani vachokhona hawonga tsibele vo vachikuga tsibele ni usiku tichokusela usahoka haleva nga kugela tutu kuniso unasimana sesungunguma kuchizama kututu mohoka mtini para usisi uone sile nga khona ungapindi kungatachimana ati ungamai hesingana tu ati ndamasikwana yawo ndamasikwana yawo.
0: Uchituwane nga wedi chani. Guneme laka utomi, vaza kwedu betela kukosela masuke, ni kudaha, kukutala kabona pela vamalala hambi chikolwa nungu maka yu yodaha ni kusela.
1: Uwambati sori, atitu humelela kuku. Nina uwambati tu mfumu watu ni wana. Wawu maana mnanduwa. Kufumu watu uwa nunga vega tu makatu banana, kula ku machini nguwa tifanela. Machini nguwa tifanela banana. Tipindi sidi mpimu, kabati uonisisa titu, ngutiwa kuni tifanele, ti wangani tifanele, hatu utewa katu banana, kani tifanele, tawa banana chaka bangulu. Wama hati, batila baku.
0: Titu kwa mbato kene kama wanula wana kupaza maha wa hinga wavele kwa paza maku, ina wai ni milayi kuhonda nagati.
1: Tisuri. Tisuri, awe uchomu karatela mwanana wa kuchila kumlinga mlai, wahu ulea kukenunga mningi mlai mwanana. Jau, nama hesa kucha. Acho wea usiku utangwala opeko kunato tatekwa uchia kutu mwanane zumba sha nama hesa kucha nda aba baku nimnandu katia hi twatsete mhakela kukungu ngubona ba baku ba mila ya twa amundi tikuna
0: kama wonelwa wena tia tive kikanguze yo umangwana waditiku ungatuka upata vafana ni mahora na baba kuni mapimu ama nene baba na utsimbilisa tikulia
1: watu wana tatanya ntumbo hichoti uhichiti wanetela kuni watu baba kuni matendensa baba kuni mapimu ni Afrika watu ngutu Msambiki mkwatu vehitisele mavenenu yele mavenena ale kumateheda yele banana batuku vanatsumela bachichani bachitaya charasama vanatsumela vya wea veteta kuparamu tahuti bati matendensi anini tuone ditati nene ditu veta hisungelela milayo yomba isipwisise kudikoni kwatu intu kapeku intu kwangulu nichomwe angula ani awe kudimwekelani wami kudu chini mangalo chei hey, haguma ngutati kumbe washanisa banana bako intateko nchakoto nchakote baba monyana vaisala bapangu nzana ntakote longanje ngumhaka yawo ama hakutomba itingasa tatati nene.
0: Kabe mfumo wano wazama ngudi dawada wana. Paya utavisile tsema baraka nikuwa tsema usha usa kumasuki hafu hini sikolwani. Se inga wai diti hiti ya tipaza misako hawa.
1: Katia lani nito utavisama baraka mu hafu hini sikolwani kuchani. Timahakate haka wana vanga pazama. Utiba timu wanga timahisa toyo. Puriki mwanana uchose umtumbula tuwa aseti. Idi kupeka. Idi kumchaya mezi mwa ativisisa titumangwana numpote ni tumela kambi nisela usuka. Usuke ngadi mwanane nakula mkama yathu ile hichiya masinemani hichiya chan ku kuchikhetwa ma group yo ai group ibela ngukama upa richiwana sinema kuniti athu ba hombe athu ba ngadi banana mkama ile hisiti woni hiwana matine hihumeswa kubela kuti kutsubela kuma group wana ngungama ule kuchi 21 hora ni wa moya sitsibele kutsibela utori dati mageve mapoisa ngwana matsibela 21 te 4 hora uchomano ngungama ule wa ma 21 hora chichola cholo na omba toto uyangwana unatsula uchiakela mtsula uchiakela nkuso upekwa mbomo tsumela uhela chikwadro kutsantini mangwana namba pinda kambe uchitsibela ni usiku machikonku katima heke banana votsibela dicha votsibela vana vana baba basikati akukakunganinka fumungu wana ungadaitela totsi
0: kambe atia uchitiona se vatate vachititumbula kuti vana vadhama fola vasela masuke vangamahachani kula kuva wisa nzilani
1: vangama hachani kunku kutuma mali bona vabisingu mali vangabisingu lungisa vathu porque singa kuva dibisingu mali vadona vhala mafabrika ile yomahetele sile sesefochongo veyemise timakata mafoni machi ingadutsuri porque wana mfo awu chungolwa uchishavisa mafola ile ahambe kukhone mbangi mafola ile vakhona mayaro mazedu mtumazemo ugota mayamwalala mamwalala machaha
0: moteko
1: moteko machibana na mamolati mama kose le labetela sipapa pepana be hisa ba komadi kuti to vadi ai sambange mbangi mwalati kuti zwiri da kona kwa hezo mapepa ni hembe
0: kambe ngu mawenelo wena hambi mwa mabarakani haini va tsimbisa ku vesha viselwa masuke hambi ni mafola vathu bava nga o mmangu vana na vachikolo nga ku umona dwe umpimisa to mwana na vachikolo vangi va humako hambi vadini ma mapunisipani sa chikolo ari monoforme vantu lava ya xava u masuku ya va ku supochonga vesela munhu a va vo xavisa ni vona va na wo munandzu wawo
1: a va vo xavisa va ni munandzu manje va lava mali kunku mali kha yi tshumetwi masiku ya le hi nga kulangu yona tu u ta humelela ni mali yo yi suku tingani yawo yi congolwa mali va chindadana tati o ndadana mani uya va ta monana wo mona ni mali ntawo mali ntopa nintini ntswanayo mali xaixira koperiwaro machikunku kha tithu mwanana wa dojana cho humelela ni mili vo teka xidosana vemuninga va teka mali vethela dipakitini vi huma ka tona xa a va leyi va nge tshumeti nto ku khangana byo itiwani ku muxaviseni ku va la mali kunku a si swi thumaku hi mali a ti ni tiwonaku ti fanelaku kunku mfumo ku xicinca mamahelo ku xicinca politika u tshumela u tshumeta milayo leyo vatate vamame va inkarhegato hi nga hi vonani ku vuna va hi nga hi vonani ku laya vanana mwanana so a nga dawe manje yena ana lavelele mheka ekwapwa edzi va xitirelo u co mugayela tito mangwana u ci uya ngu 21 wara hana ta peka kha nga hwa no a mangala kona purika ci ya uya mejemu ngu 21 wara wo ta teka limheka u tsumba u tsumba u tsumba mangwana u vala pela manje ncoma hetu ni ta mu tsumba nkwawete ngu 21 wara a tsute xikwadra ya uya pronto ani xa ho xicana ni mwanana ta tela ntina ni ya u tela khotoni tinge hi lungeni mfumo ku la ku u cinca politika u cicela milayo yile ve xikada tati para ci hi vuna ku laya vanana ku laveka ku mwanana wakwe nini a ximutomara medida i xitomara medida ku la ku yileka medida ni tomara ku ntini ka mina
0: se hawa timhaka timbidi ku milayo ngu yona yi wonaku yi xingati yo va hi hukisela ku vanana va ve mwalala ni didawa dido da masuke ni yona u ma wonaku ma ku nga mangi aya wangutungutu va madana ku sifa chongwe ku wona mona hetela ku va fana ni mahora hawa tose u ninga munandzu wa mfumo
1: undi tshuri va ti khona vana daya sele kha va daya va twa yengetela va yengetela mali vanana va le a ti ni nga va vona tisiku timwana va ximaha va peka ma25 ve gwita wotani ve ya xin'wana xilexa ximbambana ve vhunetela ngu xona ni ma uniforme yawo ko hamse kon ha ya a ti to ngu xavisa hafuwe masuke hambe ma co xavisa xongweni a ti xa ni nga ti wona va yingisile ku dawa ngu venenile hambi diko va xongweni va dana hlenga mali ekwela wa muya tsula xongweni sibele tsula xilundzisa xile i wiya ve ta peka
0: ngu mazumbelo ya wona masuke ya mazumbisile ku ngayo wa mafola ya pezadu yo muma ngu madroga
1: ndi tshuri u co za u luketa xa khuleki hale munhu vo pfa ku tshamba munhu ngu hako ve kuluveta ve xirara nga dirwa dada movha u xitsibila munhu u dundwa ngu cani manje a ti to vona va dawa va tsula kha va ti vona vamanyani va dya va peka sile va sadya cile
0: swi va karhalei
1: wa ti wona xa mfumo hawa u ni mulandzu mlandu wa mfumu kula kuba chitilungisa belungisa vama hati tsurungu tati nene veveka mlai veusa timhaka to into epekwa kuti ngutu ngutu into antima engisa kupekwa kuti ngungelo so ngutu nzeve kaingisa wow uku konku chiko to ngamaheta yile ala kudziva kuti toyila kuchani masiku msana poti hichi huma hebela kati mwanyana ditema kwanti ngatona hingi kai home kwa hawa masiku msana kuchifa antu hantini vathu vanana hotsetu hichi ya kote etsola chia tsotsa hisiti woni tito mukasha udzumisidi kuchino humisidi kuchani vavasikati vachirumba vasikusimitene vanana vasimanikiwa machikonku vatekanisi vanana sasidotho vamichirumbu nguvale vatsi vasimitene so sisikuhekela xo hiyemela chani europeo ngela kwa hetome a ramadan xako a hepelela ngungu politika yimwanyana ala ku higuma hutsetu wa afrika nisimela hiwe areteka titombatata
0: Ebomani mahungu tata Eric Shikumbe hibongile vengisethi gemata kwa hamse katitalana kuno mnangono kwa tsatsi kuna nyamse ntamba tokene ndimai hokile ngwa kungala veka nkona katinze vetako kambe Chelsea mangu teka tikutona talisima tikuvuna titaku kumangwana wawe na una waulitsu kwate ngo vafana mpela ni mahoran vasha niseka katitalana kuno sikara to siya samasuke ni mafola nzinge kungu siya wamanika kwa jisela sela ni udaha nikudaha daha iku sisimani kwa sisi watumetela umangwana wawe ni mati mani mitamu ugonda manamaneka machisala msada kusatisa chidumiri nyantumu hiche bye bye

0: kula hina
1: vanga kumi andawo ashinge endleke swa ku mfumo u hateka muri u famba vuthe ati ndlwini ta vanhu para va kuma mavabyi kambe ku va tisa mahele va hlaya vana kulori lava ku swo humela hi ku twa murhi leswiya a swi ri koha ndlwini ka hina entawu a hi haxeni mahungu lamanene hi nga pfumeli ku a xitshongo xa hina xi hambukisiwa ndleleni leyinene na hi ya mahlweni hikusa a ku na a nhluvuko hi nga vekeni na wona na hi nga na a wutomi lenene
2: Maji ya mkoma wa ofisu ya mtangili wa mkoma wa provincia ya Gaza, Arthur Sitoye, achi kuchetela chitsungu tito, chifela kunikalisima mtumu unimakungu ya mfumu ya kupakelwa kama chikitela yo vikela watika tsuna kuwa vikela kama lwati ya zezeze iku malaria. Kupinda hadi zana da vatu vangatini sikaratu soela nani kuwa dimani siba wangu kuya kumbe silonda simwani so da wiswa va vunikile nyano wangu kuma homa operasaun muwa chai chai halea kachipirita cha hombe kasi mtu muwa ukonguma kukuwa vatu wawa loko vachi lungiselwa mulea kuoneka kutoto ukuwite ni sikarato sa hombe vanatipa vadi laisikile maungu ya wa matiso wakungu mtu msanukuloti Teodomiru Nyantumbu
3: kupita dzana da valwati vakuni malwati ohambara hambana ngubva vano popolwa vetsimela kambe vethu mo malwati ya wango haka masirurgia ku ma operasaun ma fala ku memahwa eto ka chipirita cha hombe ngu chamu chamu provincia ya Gaza inawedi mtumunga khata mvuluwa hawa kuomba kuto kene vathu va vafala ku vave popolo vetsimela ve betwa ka ma operasaun ina vai dwa ve mela kuku ve betwa ka ma operasaun wa ngu chipimo kasi cha mchanu wa michima ni umwe well vatu vatakunga spirita so hambara hambana vava vaku kupinda madzara mambidi wavona valwala kungu malwati o hambara hambana mtangelo wa dokotela mu province ya Gaza ambato kendi pulodia dinga khata mvuluwa ngudi kudali simangu tatinene ngukuvathwa ngi vashanseka kungu malwati vemela ko vetsimela veswela kuvakasi ve bela kama operasaun tia tikomisa kutokene kunkuwa vana wave hanya utomi unene Sergio João ambato kene hanze kaba dokotela wa mu province kutile vamwani vota ngumtsinza maputu hambini ni akelman vavavunetela ku mthumo wa uyalana kuni kula kulula misa malwati kavathu vava Vaku kachikarato chokare.
4: Neste momento, nós temos listas de espera de pacientes que estão a entrar. Todos os pacientes que estão a entrar neste momento nas listas de espera são pacientes que foram previamente identificados. Qualquer promessa, alguém que não esteja na lista, mas que se pagar algum valor ou uma promessa de entrar mediante pagamento de algum valor, não é verdade, porque temos uma lista já pré-feita, já identificadas de pessoas que estão há 6 meses à espera de cirurgias e são estes que vão entrar.
3: Mato, Marumba, como tem globo a doga dela, muito chamo a província de Gaza, no Cata, mvuluwa katela kundi pulo do beta vatu vava vakuna malwati ohambara hambara kama operasaun eto ti tielna kuni vatu vava vakuni chipimu cha mchano michimani umwewo vachemela Sergio João omberika machange tela toke ndi David Audaho dili makungu kugwita kadi pulu dia dilo ndetuwa kukungua kutulo mamwani mapulu wa mafalana kukukasi me beta vatu vava kama operasaun titokene kudini vamwenyani vana vakasi ni chikulu veta chakuwe daho ngu hakula vekako ngukona
2: Hikongo mama sone ni tenga ya Gaza mahungu maomba titokene vathu vararu vangodwe ngumapoyisa district ya Shongweni muwa Gaza vathu vava valumbetwa kuwa vatitizimbila vapa vachitumisa chibamu mahungu yawa machamselwa ngumuntu msanukuluti Rustino Botela
5: Vato vararungwa vanga vavangolwa ngumapoyisa ditiku ni wa Shongweni madani kuwa itibava vanga tilondisa ujambane hawa vanga va na vachi dumela na mbeo kubaba pena vaba takuna vachi shavisa maling kutumisa ma telefoni hambeo kubaba va takuna vachi nipisa setu tutumadani kuwa vapakela vatumbemo ya usiku nukona vato wawa vatilumba mincha wa MPD takuna ichilondisa ujambane hawa wa mutengeli wa David tupisata kuni chitsungu komando ya mapoisa mwa Gaza Carlos Makwakwa hata kuni sheshameto ya mangolelo ya watu baba
6: lava vakuba ya joni vaya vatira vashashibamu kuna kutayivela vamakwavu ayala kubalele shaku itati ya maja kuwe babe ni mapimu ya kuyendla anchumu kuna kushita vapuna vona kushipuna Amasha

0: aka ni muganga hiku a swibamu a swi pfuni swibamu swo dlaya
1: matswimba loba ku muthangeli wa David a ku twemisana ni chitsungu kumando mpuisa mogasa karolo ximakwa kwanguloko na a chiwombomba ko waka kuba na kudingwatwe vathu va vavalumba ku micha wembidi yeta kuna ichilundisa udumeli ni upi district ya shungweni kumuwa gaza
2: Mamani mahungu ya mapoisa maomba titokene ona mapoisa nguche mchamu wa provinsi ya Gaza ngutungutu ya maonelela kuta matzimbilelo chitratuni. Mapeka nzeve kawa shoferu titu kadi viki dia vana wani kuengetela kunisisa ngutu tamatzimbilelo mostaratuni. Di viki dia di yelana akoni taku engetela uhlohloteli wakuhlonipha matzimbilelo mostaratuni kasi kufikela tipangu tami mova. Mario Martins jingene atisako mahungu ya wa.
3: Upolisa mwa provincia ya Gaza uzivisa taku adiadi viki unava uchikarata ngutu mwa staratoni kukua haka ku uchitimbita mtumu uu tzaisa ni kuvikela tipanguta mimova. Makaya izivisuli dropa ni chaichai mvulu uwa ngomutangeli wata upolisa mwa provincia ya Gaza mbimu angati nikela na upya watzimbilelo ambe ni mpalo waku maha takuwa wa zibitisi vote wa mana tigondiso mbe ni kupe kwa nzewe nzilani tito matzimbilelo ama wa ankatalo kamali ya matati mtangeli wata upolisa mwa provinsi ya Gaza zivisi tito kuna tangeleka ngutu kugondisa ni kuseta uzivu wata matzimbilelo kava chaili wa mimova mbe ni kuwa kuseketelo mapoisa katinzila tulambisa migunyatu hawa ashtaratuni
4: Nosso primeiro papel é educar aos automobilistas, aos peões, a todos os intervenientes que é preciso adotar uma conduta positiva para garantirmos a segurança rodoviária. Vamos intensificar o controle com relação à legalidade dos condutores. Infelizmente, temos registrado inúmeros casos de condução ilegal na nossa província. No mês transato tivemos registro de mais de 100 condutores ilegais.
3: Itimatri amtangeli wata upolisa mwa provinsia ya Gaza netati Kamali Nyamatati. Loko achizivisa ta makatelo ya tzimbilelo ya mtumuwa. Uo ntela nikulula misata ama tzimbilelo chitratuni amua provinsia ya Gaza.
2: Hii ya upempaka provinsia ya Gaza distritu ya Shikwala Kwala muwa mfumu lirisa kuchitsungu tito chinga hise mapulo nesitinga kasi kuwa kuhlese kasi harisa kona ni mwasi uwa unowa ujisa sifuyu ambingu mbimu ya chihala hii ya itako. Mtangeli wa distritu ya Shikwala Kwala Constance Bila ati katuka kuoneka uhia wa mapulo nesitinga uchivangu wangu vatu wa wachota kusi harisa sidoto wachila wakuja sekulo wa sihari ni mwasi hambini yona mindonga kweti kalaweke bila ati loko mapulo ni sitinga sichi chaiseka ti homu ni simuwa nisifuyo sinamana mwasi hambi loko uduomile kayo nambi muhia yomba kututo wikene ina waho yokarata ngulisa nila hombe nguko haka kuchichakati nguwa titidanua kutito iel nino
5: basta não haver queimadas controladas.
2: Kuchangaza kusihiswi mapuloni sitinga. Mwasi unamaneka. Ambilo kuduomile. Tihomu tamu wa Shikwala Kwala. Tikatali sikufa mkwambi na mwasi wotamba. Taja mwasi wowoma. Kasi dimati oseta tihomu. Kutulete tuwe mareprese kumakalu ya mangakelwa ya hombe ya masengeleta kumati ya nzuma. Mani mati ya mangi. Ngunzu mainga na kukata ni kadilembe. Mana avuna chitsungu kuwache sera na kuseta tuhumu nisi mansufuyu. Kala kuhoka kukata ni kadilembe didita. Iti matri ya mtangeli wa distritu ya Shikwala Kwala Constance Bila achipeka nzeveka chitsungu titokene chisi hisi mapulo nisitinga kasi kuwa kuna maneka mwasi wotajisa tihumu nisimwansifuyu ambi ngumbimu ya lisa nila hombe hii omba kututokene ina vaho kamichima hii ya itako. Mahungu ya tamkama maomba tito Kennedy dropa da tete nyasi dihisa kuhaka 37 grau centigradus chaichai 32 moyo maputu 31 baira nina mpula 30 nyambani vilankulu 29 pemba nilishinga 28 kasi pemba nikilimani 28 lishinga nkona ku 26 graus centígrados tenga ya Gaza I guita koha inatsaka loko mahungu ya wing city maduko ke tengu tinzira tatinene kamichini amanekile mtumsan kuloti Mariam Ibrahim ukaukombisi kumanekile ani Hortense Matavele ikatuma wako wing city unene kayo tsimtumi kungali chita ya MSO provincial ya Gaza mitsikari.
6: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Mwengset, ukate mnongo noko, gizuda manana.
1: Au bendula kuraji Mosambiki, emisor provincial ya gata.
0: Au mahongo banana, uya hoka kabanana.
1: Aha waraji Mosambiki, mwanana, ani didi.
0: Ditsuri. Kaskade tse kudanyasi, henomba ngu.
1: Hati ifanela kumaha, kuwa himanega idini mihanjine ni shukoluani.
0: Tiyuti ifanela kumaha.
1: Inu mgano mina nazi, siyo.
0: Mgano mina kumtini, rianzeve, unkunyasi, unagwanda nguti tatine.
1: Mgano mina, nampibulangu msungu maka nyasi duwe.
0: Kuniti mwani.
1: Inu mgano mina.
0: Nguti tochan mgano mina.
1: Pela waka mnongono kwa vanana kajiwa.
0: Kajiwa.
1: Inu mgano mina.
0: Ah, sewa nsanzala udinga dimish.
1: Mgano mina. Kada kuja kulo kada kugonda to bigisa kuchana.
0: Kam kangu di pratu do kare.
1: Ina.
0: Kambi inga kugia duwe pela.
1: Hazika kuja pela. Kuni vofa dindo kuhisa kani sayo.
0: Ina mgana mina seikali simoni pela nkandu kwa lagu vahadile. Mbinga vo gula gula.
1: Gani?
0: Peni nchi watisu shonili.
1: Uchi jokon?
0: Vovo. I vovo. Alava chani kamnongo nukwa vanani.
1: Vovo ngeina no igondisa ti mafela kukumato. Na kufana ni nyasuki yomu no mumbangu. Uti no ima hako prefela kumana mianzaine. Gana ta igela to mani tini mkuseni jambu wakalu watisu sela tots.
0: Kasingutane yetu nesi tizivi pela.
1: Alata kukondisa nyasu. Kambi kuru kuhisaka yalo watanganiswa male.
0: I di pojungutona watavangi watanganiswa la male mbongman bonga achivele kelo.
1: Sekule kuhiva sakane.
0: Ya mnungono kwa nyasu na tambo.
1: Idi kwa nota fufugula gulata ifushero na tambo nguti.
0: Kambo zato inchansi notagisa mnungono kwa tukungu.
1: Nitizivi.
0: Huta.
1: Hijia kungu.
0: Ngatona.
1: Hibule maila ndo msuku makwa nyasa.
0: Ingatona. Kogwit.
1: Nitizi mcha.
0: Ifanela kuhisinya mgana wa mina.
1: Nitidi waje pele.
0: Gula kuhisinya pele.
1: Haisinya mgana wa mina.
0: Kambi, hinasinya unanga wa benti toto.
1: Pele benti toto wa sinye sano.
0: Ngudu tatinenu, hizikata kusinya kutila wani kwa

0: Ngeke ichipo chinjo tsakusamgo tatati ne ni tonto ya mngano mina naze wasinya.
1: Ungamba singa ni bendi ntata.
0: Unga sinya. Mngano mina naze. Divida ali tsimbitinja.
1: Ndidi wa doko ni diviki. Mngano mina diviki da mina ditsimbiti kwati tinene.
0: Maile tinjo tsakis.
1: Niti chikolwa ni sakana. Ni maile tatingi ngudu tatinene. Se awukosho ni diviki da tsimbitinja.
0: Ditsimbiti kwati.
1: Ngukwakacha.
0: Manikini chisakana, ni achikolwani, ni gonda, ni maha skambelu, tota tingini mahi.
1: Manikini uchobata ngu skambelu ni chikolwani. Mungana wa mina, umachani kuwa utsukwatisa mihanzu yawe na chikolwani.
0: Ani kuwe nisukwatisa mihanzu yawe na chikolwani. Ni manika ni chigonda, ni gondi duwe ni chikolwani, ni chuhuya mti, ni chukutaku mahati ni maha, kuntini kamu kama uo, ni gonda, ni revela matere nga gondo chikolwani. Timwe nchiti tanda nuutsama.
1: Se mungana mina shonil, kumama tepese mtini tavunetela ka mihanzu ya chikolwani
0: nguti tatine
1: ngumama helumuni
0: timwanyani kwativa ja uchima tepese una tisholetela ni uzo utizi watu ngutia timwanyani kambi kulikuwa kuninga tepese yone misikugona unauya mtini utatila vaitala kumbutsava mama kumbutsava komo wena uzo utizi utswali kuchikolwani ja uchitizi ndauntene vunetela ku himane kidini mazwaini
1: utifanja ninga kuchitavisa dinota dadine ni chikolwani
0: ntifandise kile kusatomba kumihanzu ya mina ya ine
1: Umaisa uchani kuwa uti umakwata manota oneo.
0: Inge, mahoti mkunu wetisela, auko. Umaichani kuwa umaneka ujipisisa timkundiswa mpa kudisala.
1: Anu nga namina shonili ndichikolwani, nisakani. Nga kudisala nga mina kudini vangana vamini. Nikala sakata katara numaluna au, nga zato hina tuka hibule, hisekele, hidivarati ya umba kuprofesori. Nukana kala tsao kalu nga nakakakuli ni vangana vamina. Niti koncentrara kukogonda, niti nga mkama uko, nga intervalu nkona kukosakani.
0: Naja wangu kufuna kuko ugonda imgondisi vangana va wena kumbe vatatu va wena
1: Votsi vangani vuna mwana mina shonile nkunjizani woti samgana wa mina achiti dziva angani vunetela kufamba paini mami ni vona anjiwana to atini tikodi ni va wotisa vani gela timwana timanyana ti vatidzi vako mgondisi anani gondisa disalani hambi njomana hansi siati patanga omba disalani motisa angawa achini gena semngana mina shonile kuatela dinga dimkama nikugya nguti nzira tita tinene tingavunetela ka mihanzu yatu chikolwani
0: ii namngana wami
1: ngwaka cha
0: Uchotele ni mali mkama, tafunetela kurefreshkara memoria. Ushija benka ambitine nuku sajono kudini mtamu, maneka uchigonda, umatati nishukolwani.
1: Ii mgana mina ubatili kurefreshkara memoria. Ngucha nini tonetu?
0: Kurefreshkara memoria mgana mina, mutela mkama unene. Tibona maneku uchumula benka. Umula usungwa wena kupimiza, umula mina.
1: Ah, kasi kupela jantiti kani refreshkara memoria. Pela nende sidivito ndacha nini tonetu.
0: Itu kwa wamgondi, sundina mahechal kwe ufunetela valunu kwe vagonda pe.
1: Andina vaninga maaula ndi chukolu aninga kuwa ndidi salani wa wana. Nchiguita vaninga maaula ni vaninga matepese. Nikuita mangwana kakona ni uya ntala kuwana matepese ya vanga mavasi ya maha matepese. Ningava gela to tenki vatsumela vachichani vaya maha mchini. Niva ingetela umanyana prawana zato vasi mahi nyasa vana ninga umanyana mangwana unawa idimangi pra kumaha. Injola to manana wa lamba kambi kumahetela matepese namgela to tsula dana papai mtini se achita papai ntamgela ntikhani thank you awona mwanana to achiwe ngochikola namusa to kungani tepese ke bra namvuna kumahetela o amsinzisa kumango kuntito abaka mwanana divala mtini to kuni matepese ntamo papai chimvuna tala chimuwotisa kungani tepese ana khumbula
0: utona mngana wami
1: ihi wombili nguto navela kusinya mngana wami
0: nambiani natinavela
1: keno vaya shkola e marginal
0: tombo uchantonet
1: ngana mina vakona awasi tsuli kuchikolwani ana machi gevenga watela machi gevenga ngana mina
0: ai
1: entao tenko gonda pela ugonda ta bom bros machi gevenga
0: nambia ngana mina ke untino kulave ko mato

lenga sa go bitse ba bereka ona ba tsena tsaka ka go melo ga islam no ma sane te go dana sa go lesin kae wa di mengwa le go antwe le sa sa mashapa mambiri sha bi sa mi ka indle ya wena na te ka ba isime te shlo ga shimene wa ni tiba dzana la untombi ina thambi sa swibontse ngani gola e a go rinza la airport la a dia sang ya go sema ya go bone ya o mbiri o tsaka nga dawo dingwe ba sale bera a nga tisa mfuna o te o mme mina nje jo am tsho re nzo tsa go tsela ba mawa ka wa ka bera ka wona go sele a makonde makonde ne ba go wa ni ba ndawo ma jawa ni manyanje o ma so tsholo lo lo lo lo a le ndawo wa sa ka go waka ka go waka ka go waka ka tla ba go fana ba go se bona jama tla tla go tla ka go go tshwa go kula juma a le no nna le jo lwe mari sa tla nna so a dire ntse ne ja go di ntri ntse ja go tla ma ka go ntse ja go di nga ba ni nyimba me di nngwa so lo go wena Wes ko wo wo kuma nyemba amgudu yeu na no hleka ni kare kwa mensho no ndo duma weshu mabereka wena ko sendo na mina zwo mapile matito le kwen lawa na mina ndo ngela bazara ko ponisha makina kavatswa ni khovele ni ku rasha ntana ku dzwi na mina kuma nyemba da fanana Besok ada punya jawen. Wasuang kata Paulina kamu butuh muranzo wami nangka. Wasuang kata Paulina kamu butuh muranzo wadi nangka. Wari muranzo.

Ndalama ndalama kasi kumbumba ngumale ndalama uchenji kasi ngwati umana ka Mr. Nyungwe dizambida kona mwati kone hitika mbimu ya zoito razi 26 minutos hina ramba manika wamkam hina ngirani ya provinsi nyambani ramba swaitu kasi wangura ngura ngura ngura ngutachani kasi utumakuna wako hanyangua na ayo kasi.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: E cá, 19 horas já em Moçambique, em cá, uma ONG, e as fundas em Gaza, que não vou lhe dizer neném.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Mwingi seti hakulosa ni kukoweza la kanlongolo kwa mahungu ya siku jwa nyamunta. Tikweni kuboneka kuyehla kati nhlayo tabantu baluza ka vutomi ikola kama badri ya dzedzedze. Vupolisa jwa kushifunza nkulu Gaza jivula kwa ajunga tatetelela eka uvoneleli la vupuzi la majwala lumushtaratwini ngupungupu kawa chaili vami mofa. Leti, iti nkloko makatala wanima wani maungu itaka na wanaka busiku dwena muntla na mabinzuru wima tachala makombisi wapela rmina nyantumbu kabu kautela marichuni mfuma ulu kukumeka Mariamu Ibrahimu. Tikweni kuboneka kuyehla kati nhlayo tabantu baluza ka vutomi ikola kama badri ya dzedzedze yentelelo la mahungu lawa hilikumana mwaxiklori Alfredo Muyanga.
4: Lomtikweni kukari kuboneka kuyehla ka vanhu lava luza ka vutomi ikola kamba vantu ya dzedzedze malaria kumbe muzototo hikuva kusukela ka n'hweti ya janeri kuya fika n'hweti ya julu kuvoniseriweke antsengo wa 246 wa vanhu lava luzeke vutomi ku hambana ni lava va madzara manharhu va luzeke vutomi ka nkarhi wa ku fana lembe ra n'wexemu nakona kukari kuboneka kuyehla eka vanhu lava xanisiwaka hikola ka mavabyi ya dzedzedze hikuva tikweni kuvoniseriweke kusukela janeri kuta fika n'hweti ya julu ntsengo wa 5 milions ya vanhu ku hambana ni lava va 7 milions va khomiweke mavabyi ya dzedzedze nkarhi wa ku fana lembe la 2005 hi mahungu lama byeliweke a Radio Mozambique hi murhangeli wa xiyenge xa makungu lamelanaka ni ku lwisa mavabyi ya dzedzedze hi ximu xa tiko na alikari ya vulavula namuntlha ku axiweni ka makungu lamelanaka ni ku va ku phakeliwa a michikitelo ku va ku vhutiseriwa a murhi lowu u sovisaka tinsuna leti ti vangaka mavabyi ya dzedzedze hambi ku va ku nyikeriwa maphilisi ya vatsongwana ku va ma ta dlaya a tinyokani. Lana xifundza nkulu Gaza mintirho vulavulaka yona ikongoma ku va ku phakeliwa ntsengo wa 900 mili wa michikitelo ni ku va ku nyikeriwa nakona a maphilisi eka ntsengo wa 12 mili wa vatsongwana ni ku va ku phakeliwa ni ku va ku fafazeliwa amiri eka ntsengo wa 20 ya swifundza na mune eka swifundza nkulu swa Gaza, Maputo na Inyambani. Stelio Tembe local career avulavula ka kula Radio Mozambique hlamusela swaku mavabyi ya manyokani na mbi mavabyi ya dzedzedze a swifutikweni mayemahlweni hikuva mavoneka na maphakama ngopfu swinene nakona maxanisa akutalaka xitsungu ngopfungopfu xitsungu lexi xi hanyaka ka matshamele ya usi.
5: A malária e as parasitoses intestinais continuam sendo importante problema de saúde pública aqui em Moçambique e têm impacto significativo na saúde da nossa população, particularmente nas crianças em idade pré-escolar, podendo provocar diarreia, desnutrição, anemia, déficit de desenvolvimento psicomotor e redução do rendimento escolar. A população mais desfavorecida é a que é mais afetada.
4: Arthur Stoy local career vulavula ka kola Radio Mozambique abe ya tsatsia a xitsungu xa xifundza nkulu Gaza ku va xikumeka hi ntalo eka mitirho leyi ya ku va ku fafazeliwa a murhi wa dlaya tinsuna lomindlwini hambi ku va ku phakeliwa a michikitelo ni ku va ku nyikiwa a makinina ya ku va ma dlaya a manyokani ka vatsongwana va ntanga ya ntlhanu wa malembe ku ya fika khumela malembe na mune ya ku velekiwa
6: a red apara tshamandlwini ka pasta kambe ka mala a michikitelo va tingu u etlela ka hosiku ni siku e kombela swa ku hi landza swa leso swa vana ku lori va ndza hola udawo va kona lava ku avara va nyanya ku a khuluka ka tikula hina va ta hamba va tshumayela va ku munga pfumeli ku va nghena va vuthela hikuva va ta tisa swo karikari hi kombela hi tlhela hi xotela ma leader community leader religious va fundisi a hi haxeli mahungu lamanene hi tshembi n'wina ka ntirho lowu leswaku a lava va ku nyanya ku hluka ka tikula hina va nga kumi a ndhawu a swi nge endleki swa ku mfumo u hateka murhi u famba vuthu a tindlwini ta vanhu para va kuma mavabyi kambe va tisa mahele va hlaya vana ku lori lava va ku swo humela hi ku twa murhi leswiya a swi ri koha ndlwini ka hina endawu a hi haxeli mahungu lamanene hi nga pfumeli ku a xitshungu xa hina xi hambukisiwa ndleleni leyinene na hi ya mahlweni hikusa a ku na a nhluvuko hi nga veke hi na wona na hi nga na automi linene
4: hi marito ya Arthur Sithoy a nga murhangeli wa hofisi ya mfumo wa xifundzankulu Gaza loko a le karhi ya vulavula namuntlha ku haxeni ka makungu lamelanaka ni ku va ku phakeliwa a michikitelo ku nyikeliwa nakona ka maphilisi yo dlaya a manyokani ni ku va ku fafazeliwa a murhi lowu nga ta ve u dlaya tinsuna leti nga karhi ti vanga a mavabyi ya dzedzedze murhi lowu nga ta fafazeliwaka lomu tindlwini ka vahanyitiko
3: Ave Alfredo Muyanga mwingiseti wa kurandzeka loko a hitisela lawa kunene mavulavulaka hi ku yehla ka tinhlayo ta vanhu va kumaka mavabyi ya dzedzedze ka xiyenge xi vulavulaka hi janeri ku ya fika julu ka lembe lele hi nga ka yona. Ku tlula dzana wa timbabye kusukela mvulo lowu tikuma vulaphi lampalwa wa ku sungula nawu endla operasawu ka mavabyi ya ku hambanahambana eka xibedhlele xikulu xa ka Cencai. Makungu lawa ma vekisiwi hi hudyana ya tavudawu xifundzankulu Gaza laha ku nga ta kumeka na ku operariwa ku tlula 200 wa vanhu lava se va taka na va nyimela hi xipimo xa ku tlula 5 wa tin'hweti ni yin'we na va ta eka swibedhlele swa ku hambanahambana xifundzankulu lexi. Murhangeli wa vadokodela xifundzankulu Gaza a vula ku kampa lowu ku ni makungu ya ku tlhelisela matshamela ni vutomi byinene eka timbabye hambe ni ku va

0: uma promessa de entrar mediante pagamento de algum valor, não é verdade, porque temos uma lista já pré-feita, já identificada, de pessoas que estão há 6 meses à espera de cirurgias e são estes que vão entrar.
1: A ver, Sérgio João, Morangelo Abadoko Dela e Caudioneta Vudawishimu Shashifunzan Kulugaza, logo a vula mahlweni ya mpalo ya operação logo uendle kaka kashibelela shkulu shaka chenchai. Laha atlamsheleke ele shaku kampalwa logo, kutawa kooperari walawa kunene sebanka kanshashametu logo uvoniweke, nzeni kala vava imela kakubavo operari wa ishpimu shantanu watu mweti na inwe. Sérgio João, ave atazia eka batamiti ku hambini timbadyi leswaku va fanela ku riha ngopfu swinene ndleve, kasi ku va va ta kala va nga yi nghenisiwi eka timhaka ta vukanganyisi na va koxiwa timali ku va va ta endleriwa operasound leli, hikusa a vula leswaku i operasound leli li kalaka li nga lavi ku hakeriwa na ili mahala. Vupolisa bya tiko xifundzankulu Gaza byi vula ku a byi nga ta tsetselela eka vuvoneleli la vuphuzula mabyala lomu switaratwini, ngopfungopfu ka vachayeli va mimovha. Yentelelo la mahungu lawa hi li kuma na maxiklori Mario Martins.
2: Vuphorisa bya tiko xifundzankulu Gaza byi tivisa leswaku vhiki leri byi ta va byi karhata ngopfu swinene eswitaratwini mayelana ni ku va byi lavetela leswaku a mafambela ma va lamanene. Mhaka leyi yi tivisiwile mvulu lweyi doropeni ka Ncanca ya murhangeli wa ta vuphorisa bya xifundzankulu Gaza loko a haxa makungu ya mpalwa kumbe ntshwantshwa ya ku sirhelela ni ku vhikela a timhangu eswitaratwini xiyimo xa xifundzankulu Gaza hinkwaxo. Kamal Nyematati a tivisile leswaku lexikulu ka ntshwantshwa leyi i ku dyondzisa ni ku vuselela vutivi bya ta mafambela xitaratwini ka vachayeli, ngopfungopfu lava va tlulelaka a swifundza va ya ka swin'wana ndleleni na ku va ku nga ri ni tinghozi.
3: Nosso primeiro papel é educar aos automobilistas, aos peões, a todos os intervenientes que é preciso adotar uma conduta positiva para garantirmos a segurança rodoviária. Vamos intensificar o controle com relação à legalidade dos condutores. Infelizmente, temos registrado inúmeros casos de condução ilegal na nossa província. No mês transato tivemos registro de mais de 100 condutores ilegais.
2: Kamal Nyematati a tivisile leswaku handle ka ku dyondzisa ni ku vuselela a vutivi lebyi ka vachayeri, ku ta va ni ntirho wa ku lavetela ni ku seketela a maphorisa switarateni leswaku ma nga tshuki ma wela ka vuheriki. Ndlela leyi tlheliselaka ndzhaku nhluvuko yi nga va a switarateni hambi ka tin'wana tindlela ta ku landzelela a xifundzankulu Gaza.
1: Ileka 19 hora xitlhatekela 10 minutes xikari ku fikisela nlongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza na ya vulavula hi ta vupolisa hi tanela wa mavulavulaka hikuva vupolisa bya tiku na kona byi ya mahlweni ku tsatsia vaveleki va vatsongwani ku va va nga vonelela hi laha ku lavekaka hi kona vatsongwani va vona. Lwa ta hi tlhantlhelaka mahungu lawa emaxikulori Rostino Botela.
4: Vuphorisa tiko matsatsi ya vatswali va tsemelo vatsongwani ku va va onela vatsongwana vona ni ku va va ri ka ndhawu ya ku va va ni ku tshamiseka ku va va nga tshuki va jikisiwa mapimo, nakona ntsatsi lowu u tekolaka ntshwatsweletaku na yi landziwa yi ri na ku ni ku va ku susiwa vatsongwani lava va taka na va kumekaka tindhawu ta ku tlangela ka tona hi ndlela yin'wani na i ri vatsongwani lava va taka na va kumiwa lomu mabazara ni ka miminti ya ku tlangela ka yona. Ntirho lowu u taku na wu landziwa hi maphorisa tiko ndhavu leyi. Murhangeri wa rhavi la ku tirhisana ni xitshungu wa komando ya maphorisa ya xifundzankulu Gaza loyi a tiviseke unguleli na tlhamisela leswaku kusukela ka ku hela ka vhiki ko rhanga ka n'hweti leyi nga ka yona ya Ndzhati hi lana maphorisa ma taku na ma susile xipimo xa kusuhani ni 200 ya vatsongwani va rambula xinunana la xisati xifundza xa Njongweni. Makwakwa a tlhamisela kambe leswaku va xitshungu xi laveka ku va xi kumeka na xi ni ku vonelela ngopfungopfu ka leti tselenaku ni vutomi lava tsongwani swin'we no mundzuku la vona.
5: Lamutsatsi ya vatswele lava tshamaka ni vatsongwana lava ku ve va hlengela ka ntirho lowu maphorisa wa endlaka swaku va nga tshiki vatsongwani va famba va tlanga nosiku. Loko va kumeka exitratini hi mutlawa laya ku nga humelelaka vatsongwani va funda ku phuza vuhani, kumelelaku vatsongwani va sangula ku dzadzaa swa timbanga, a lava xinhanyana hambi ku vhiolariwa va nga vhiolariwa, se a hi hlengeleni

0: kumbe hi tsatsiya vana va hina ku va nga ngheneliwi hi khombo na le kule na vona.
1: Marito Malobaku, murangeli wa Ravela, ku tirhisana ni xithongwa kumandi ya maphorisa ya xifundzankulu Gazankulu lexi makiwaka loko a vulavula hi risima na ku va ku kumeka na ku voneriwa vatsongwani ku va va tsimbiwa kambe ku va nga kumeki nkarhi wa usiku eka tindhawu ta ku tlangalaha ka tona, a nga va lumabazara ni tin'wana tindhawu ku ta kuna ku landziwa ta vuxavisi ni ku tlanga hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza.
2: Mfumo wa xifundza xa ka xikwala kwala u tsatsiya xitshungu ku va xi nga hambana ni vuhloti laha handle ka nlavo swin'we ni vuhisi lamakhwati swa nga ndlela ya ku vekisa matshamela manene ngopfungopfu nkarhini wa xihala lexi nga ta tshuka xi voneka ka masiku mataka hikwalaho ka matshamela ya El Nino. Tani ku vula ka murhangeri wa xifundza xa ka xikwala kwala, hi makhambe manyingi vanhu lava va hisaka makhwati na va hlota swiharhi leswitsongo leswaku swi ta va swi dyisa mindyangu ya vona, kambe i mhaka leyi hohlotaka tindhawu tikulu ta ku risa swifuyo hambe ni masimu. Constance Ubila tlhamuxela ku hi ku hlayisiwa ka makhwati ku vekisiwa matshamela manene ya vurisi laha swifuyo hambiloko byanyi li vomile hi ku pfumaleka ka mpfula na swivangiwa hi matshamela ya El Nino. Ka leti tiyelanaka ni vuphuzisi la mati la tihomu, Constance Ubila a tshembisa ku hinkwaswo swi vekisiwile ku va ku va ni mati ya ku va ku phuzisiwa swifuyo ku ya fika lembe litaka hikuva ku pfuriwile maqhivi ya ku tala lomu migangeni. Hi ndlela leyi muyingiseti hi fika makumu ka nlongoloko wa mahungu ya vusiku bya namuntlha laha tinhlokomhaka ta hina vekeleti tikweni ku voneka ku ehla ka tinhlayo ta vanhu va luzaka vutomi hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze. Vupholisa bya tiko xifundzankulu Gaza byi vula ku a byi nga ta tsetselela ka u vonelela vuphuzi la mabyala lomu switaratwini ngopfungopfu eka vachayeli va mimovha. Mahungu malulamisiwi matlhela makombisiwa habela ri mina Nyantumbu. Mariamu Ibrahimu a kumekile ka vukhavutela marito ni mpfumawulu lava ngo laha belile.
3: Mi hetile ku twa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya matrivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena
2: Washitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: gaya mathivi lawa mahlengeleta ku mati
0: tivikeli uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

Vintura e 55 minutu xivintumara xa vuxeta mahungu ku ti landzela nongoloko wa mikaringani xa ni mahlweni nongoloko ni mitirho ya radio Mozambique ka Gaza.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: gaya mathivi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva u tikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Washitsundzuxu mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza.

Alani, Shokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuwi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuwo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: varhandziwa va yingiseri va xitichele xikolo xa Xitsonga kwale Misori Provincial wa ka Gaza. Vana n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani, tanihi xihena madama laya themba ku tirhi nga yiri kikumbi mafamba ndzi ri ku gweve ni nga gentifeni katisena ka michini ku na khosozana la marabudoya hi tlhelo la hina seni xitichini wa yingisetina n'wina se hante mi navelela ku va mirhi ya ntsotso mi yingisela a nongonoko lowu hi wu yingisetile byinene a hi longolokeni. Mzaya hoyo hoyo a wu pelini
1: ri pelile vhovo ni ku va yingiseti hi tlhelo ra hala
0: hakunene
1: namuntlha nje
0: inkarhi wun'wana i siku lin'wanyana laha nkaringani wa nkaringani ipara ku va va yingiseti hi va chachule hileswi hi nga va lulamisela
1: hi
0: ndzeni ka vhiki hinkwalo leli hi nga famba hambi nokonoko wa hina lowu wa phinda phela hi mugivela
1: hi
0: nkarhi wa ku fana
1: nakunene
0: ndzaya a hi losele va yingiseti hi va nyika leswi hi nga va lulamisela
1: evovo
0: mina mzana
1: na wena mzaya ko mzaya nga kwani mukhukhwani mwambu yangwana maxaa swi muya byeni
0: hawa
1: vovo a va pa xitori ku jeka va ni ntirho wa wukulu swinene leswaku a va na vo tenki va va landzelela igreja va tlhela va va landzelela ni ntsindza le mugangeni kumbe mhaka kwavo
2: i va rhiselaka
1: ku saka ku ni mhaka leyi humelelaka ya ku munhu a va bon igreja ku ve a dzonini a nga ka matshamela manene a jaha byin'wana wena vovo a ledro a byi landza ntila wa xikwembu
0: ya n'wina vaka
1: a igreja a vitaniwa ku i number 1 numero 1 ka majova ili munhu loyi a nga ni respeto kiziri hinkwaswo leswa munhu swa mayelano ni igreja se va vitana hi wuna hambiloko ku tlhasa vayeni va handle va swo swa ku igreja liya hi ni n'wana wa ku karhi na va hlaja leswi a hi yenene a tirhile a ntirho wa xikwembu ku tlhasa nkama a wa ni ta ma mi vitana leswaku laha nga kona a va kona na yena
0: wena
1: a luza vutomi se a lahliwa loko a lahliwa vhovho swi hela se ku tlhasa tiwu luya vongo i vumboni se pastori a sekeleka a ko hi lahlekeliwile
0: ha n'wina
1: nakone a phanga lebyi nga siwa hi jaha lebyi xa ku hi ta mukuma nini wa ku a pfaleta laya a swi nga ta hi na byalela a jaha lebyi nga twisisa byi tiva ku byi valela valukwavo byi tiva ku a ku pfuna byi tiva hinkwawo mala a yi landzelela hi tindlela ta kona
0: ya n'wina va
1: se hi lahlekeliwile hi jaha lebyi

0: Evovo.
1: Yawona.
0: Amamani wa jaha anili kuni makale ya kuti funungeta mkume. O mkume uvu osekeleka.
2: Mm.
0: Atrimba kapona na dritiya.
1: Eh.
0: Ako kurula abandleni draminye mbeti.
2: Mm.
0: Ai, phela mine njaku vitisa kasi loko va ku umboni a umboni va hlayini. A umboni ku hlayiwa mintirho ya munhu ya inene ni mintirho ya munhu ikalaka ingali inene.
1: Walwa.
0: Leswa ku muteka munhu hambi loko ingali munene muku imunene swa biya. Wa bona maka. A ku mine leswi munhu vona kala. Hi ku luza ka nwana angali biya. A xikwembu xini pfune ngopfu swinene. Kusukela kana munthu ntawisa ku tlula swipinyoza ni ku inkomodara va vizinyo ni kombela ku etlela. Eku saka loko a buya dri tlavili siku dringwana ndringwana ni wa ku tshatsharisiwa lo.
1: Yangwe.
0: Ni phondla mukintare ni humpfu. Sena hlamala loko muku ina aluya na ali munene. Wa ivona mhaka vovo.
1: Akutwa.
0: Aku ma ivona mbanga lenga la ka matihlula. I jali dra dringa hesiya na munthu. Nomoloni vo va vizinyu va sekeleka. Eh ha hlamala mamani lweyi siku dringwana ndringwana hina mpa hi mpfuna hi timhaka ta jali. Wa ivona mhaka wona vovo.
1: Yangwe na.
0: Se ava pastori ujeka vani ntirho kulu swinene ya ku tiva munhu matshamela yakwe masusu ni ugamu
1: hanwena
0: eku saka kuni vanhu lava ku loko vale ama igreja vati kombikisa unene kwanto akaya ishigevenga wa wana wana vovo
1: hakuto
0: se wena ti pastor na wena ti pastora ntirho wolo wa wana wana vovo
1: hanwena
0: ala wa ili malosanela yero
3: era no so grandi bo anointi kaba yingiseti
0: lokali ko sibindata ko uvinti
3: le phako namina untanta tasekethela phela kuni jali nwanyane lingali ni makali ya kuva lingalavi kutira
0: leswone
3: kambe lona le lava kuda
0: wabona
3: manje akumenti garaka lona jali wena mzayi alimenti garaka kufamba fambela masimtela.
0: Okay.
3: Loko li famba fambela masimitela liya kompanyara lava va kulahla.
0: Na kunene.
3: Loko va lahla loko va heta kulahla. Yangabuku va ku ame va ku hantu wa ku tala heta wetisela kaya.
0: Akaya.
3: Loko liya liya fika kaya ku dliwa. Nalona u li tshama lidla li suka hi kulahleni.
0: Wa swi vona leswi.
3: Se va nyikela umboni. Va li va ya lahla ka muntu un'wanyana wa ku. Aleswi swa swi gana gana. Anga le maka
0: hela ka umboni la
3: ezi la nasi gana gana anga hi problema swi wale ko
0: hisona
3: manje aku ya lahle wan'wana na wa set yanu
0: anga mutivanga
3: ha mutivanga yena ya humelela xilahlweni a lahlana vo
0: he wena
3: se loko vanyikela umboni ha yena a tama gwalagwala la wa manga kona hi ntalo lana a tinyamanyama tiko hi ntalo la ha sekele ka sangula ku susa
0: eh
3: a re warila eh yarila kule eh nkombela ku yangula reto awe heli hela kona reto la ku yangula ka leswa we abalwe ho yakho hi kumlahleni lwe abalwe ho yakho hi kumlahleni lwe yepa no vala pena le mungano wa mina
0: awe
3: dzi jimina yena swinene u sochweni babalwe mina a pendelisela ku bala swa leswa
0: o vhono vho u nyima tinkeve
3: akurula ku eh ukwane yuka ko inga sukumbe anwana na wasati ano ayiri usochweni
0: uya jimana yele swiko
3: wena usochweni uyini usochweni ninwana na wasati ano munhu lwe huiri la ku yena nyamukhala hengala intsongwani wasati ano wa wole swi vulavula ka hona devu upi misele wana devu phazamile akulandza vanhu asimitela lava vanga yavaya lahlelwa mungano wa wena ninga khoma xikanwe ma imagine mabazuka uyala uya ka hina hina lwe herila ka yena la na mukhala inwana na wa maset ya
0: hawe
3: oi wana maka wana mza ati maka ta umboni
0: njaku
3: njaku ta ku famba ufakazela swilo swa ku ngari unwanyana u ka unga switivele swi fakazaka
0: ei ti umboni ni problema
3: ya mza ya kombela mukoma khomi wa mjina hi nyika nyana chacha ndza ka chacha ta u tangena ku dingi fahla
0: wa swivona
3: ha wana wana mza

0: Ndau ka chaya chaya lipsa yinika ka mkoma kwa mchini mzaya. Angari uwa wena uko nkaringanu wankaringanu yinika wa yengi saiti?
1: Nkaringanu wankaringanu.
0: Karinganu.
1: Karinganu wankaringanu vovo.
0: Karinganu.
1: Vovo aumbuye
0: nalo. Ashimbutu ni manja kasi.
1: Kadringana. Aumbuye nalo miti.
0: Hangu nalo.
1: Se kujeka ya mbona stereka papai umbuye. Anga bon. Akuni majama bidri. My daddy lawe. Shisai zani nga shai sashitanu. Vakuli shikamwe, vadondra shikamwe, vachatanka maumwe, vava vasunguna kutira shikamwe. Se ava kumindlela liya mjipali, nga Johanna. Java tira, vatira, vatira, vatira, vatira, andaona vatira pela vovo, akuna wansati wakubia luku na atendiriwa.
0: Akune.
1: Akuna wansati wakushonga na anga atendiriwe.
0: Akune.
1: Wanikuma. Se ajale dramunganu ledri wakone apadri tendere lankasukazi adroni itinche lata kone se baya nga kwenti kutendera sati wakwe sangene lwe papa lwe umbwelwe se avali vanlava kuloku vavakacha vanyiketa na michumu leswaku ya nyikela kaya ne makwa vanyiketa swiku yini yini loko atava tlaselwe makaleyo anga tiyanga kumbyela a kunyada wake se kumnena kunyada wako ile munhu anga upfila anga zanga ati ngenisela ka mpfilo mpfilo
0: akati
1: nketela swaka anga zamu kota ku myangula swa ku fana nleso o trimba pula o hamba hamplano loko atava ateki leave wena vovo abuya kaya amungano ingama kwavo amamnyiketi michumu hinkwayo kwa heketa hala ka kunyada wake shaloka aya tlasa hala a sungula kumlosa a so yini kunyado hoyo hoyo famba ka hene kahle kambe la kunyada lana u ta ndrivalela hintamu swinene kuni mhaka ikulu le ya ku ninge ku thloteli
0: hawe
1: manje ku jeka u tikhoma
0: I
1: ani jiku makweru umudzela ate iva yene akudzelaka ikusaka mdzuka siku enga hambana ushaka enga vaya yena ku makwezo avadzwa enhloko phela mbi imchumule niyo zama zama mine nokuliswa sibuyaka swaka rata ani ngati ndata ku hosha nchumu makamona ku ani mabadzwa enhloko aloka sunguneka lomyandlwini yetlala ka kone na vamayena hambi ho va deja emkoti ku mkhoma aloko ozala ngusa hehla matihlu la hehla ka yindlu la sesu msungulile imagine va tswele unga va byeli wena nyimela ku akubyela yene ho swa yena kusaka leswi loko ali bomu ligarela na kanga kubyeli swikomba ku anga sesu jula ku switiva we
0: wa
1: bona maka pronto so tsama mamani lwi alikolana Ilia maga ya famba tlela loko ya tlhasa ka mungano ha ni buile makweru makweru wa bona wena deje utrongwa nini hikula xikanwe a swilo loko swi humelela swingeni nyoshisi ku swi ku humelela ninga ku dzwelanga ku ve mesen swi tivimi
0: hakunene
1: a loko ni na tlhasa kaya ni kumile swa ku va le ankosikazi yako ini ma problem
0: ngamaka
1: ngamaka nokhendla khendla emaka muna ku welo kumuka welo kungena lo mandlwini ka we la yahla la yaku la kutshama na uti langusela uta bona nyoka ya tiraka yo
0: ngwena
1: evovo na twi la vati vaka xiputukezi va covid 0 na usishcrave a swona wona vovo
0: ngwena
1: amaka ya ku uyingela ayitsaliwi ne Se pronto papa mamuisa luya nena okholwa wa bona phela loko u rhandza ukholwa swa swa ku temoyeni unga ta ya ka muti wena vofu
0: anga romanyane na swa loko u rhandza ku kaneta u ta pela xikodwe
1: wa bona kuna tso swide
0: loko u rhandza ku kaneta na swona hato
1: ile yo maka e buyaka wena vofu ku tlhasa wo mukamali ya ma December ngo hosha bhai wa buya ale na vakacha na mini ya kaya enganise swa mvaba aja kama u fana Thomas a swivona
0: ya nwana
1: se aloko ata tlhasa kaya mamani mune a mohozela yene a zwonwe ku jaku tiva swako a mhakali ya ku yene wa vabya enhloko intiso ke Nae na vubaye la ya kutiwa soko ampela makaliva ihla yaka ya nyoka la nyangweni inti Yesu ke wa bona maka wana vofu
0: ha nwana
1: shakutani la ya ta tlasa ngena ndlwini va moyo zela va mika mata ku hlamba no sekeke ya tsama lomlwini hoyo papa hoyo ange tsiku kwa tsama phela ya pronto se mama ne inkosikaza tsama la ya se loko vate va tsama kwa buya mapimlo anga dzweliwa hi makwawo
0: wana ba bamberela e phela vo controla la
1: vo controla la
0: vo chukelana para kula ku apurara verdad
1: e sho a loko bai a hoxa matihlo nka makuleya swa ku mitihlo ti rhule ti titeni mpolondo a phela loko a langusa hela a ku du ala ku vona mhakali ya vanga mbyela hi mfoto mama na mone anga hlwelanga kolana ku yo ka sitiso oh ume ku tsutsuma amukongwana wenu ntiyiso swa ku yena imbadzo wa vabya henhloko a sungulekile ninga dlawa mina yonwini ya yini ke va maseve va swi tivalaka na havanga ni nkama na vona purikata va peza na vaya hevovo vanga suka ni mhaka va buya haleni mhaka munhu wa ku mama yani yo vona yena mina ho huma ku tshutumani siya lomungwini mhaka munhu va landzelela mhaka Eswa ku lwe wa vabya lwe hambi mwina mungata mukota loko asunguneka mavabyi langa ka wona hambi dejo wa vanuna va mukoti sa tata koti wa nwina la ni tshama ni vabya kwini mina vanga teka mhaka vabya lana lwa ku nya dabuyile mina aya ta ni byela swaku makweni makweni ra ku byelile a problem anga na drukeni ke anga nga ni byela nchuma ku phe vabya hi nhloko wa bona loko o zava lo mngwini lo loko u languta hehla yo suka Wavo. Agama ku cinche lo ambwana ku phemile loko munhu voni ni languta hala hle swa ku mini buya nini a notice ya ku lwe sa sukile a swa munhu hale ka u khenda ti right nyoka vate loko ni tshamini languta la hla nda ivona nyoka le wa ivona mo semi loko ni ku no languta laya o me ku tsutsuma e kona mhaka leyo ku nga solicitariwa bae laya a vitaliwa pronto wa kombela buya mhaka muna ta ku meswa ku kunyada ni veni munavela se swa ku ni nga yinxisa ku yina ni swikotanga se ni zandla ya mhaka le ya wena
2: ya ku
1: va ku honetela swa vanhu se a ku sukela ka kolano wena vofo a majala wa yana a wungani bya ku tswaliwa ku za ku kondza ku va kula byi chipa kolano hi timhaka leta papayeli wa wumbuyelwi ni mhaka ya swibyelabyela swa ku ka swi nga wu pfanga wa swi kuma ku la ku loko hi tshamile hi thembanana hi ni vabitri u swi tiva swa ku nkatanga leswi a nge swi yenci na wena u swi tiva swa ku nkatanga leswi a nge swi yenci
0: na kuzo n'wana mma
1: a vakhana ya wena makwerhu a nkaringana waka lowu hlayaka leswaku a humbuye inalo wa mindyangu u nyima kola
0: ya n'wina ba ni u swi kumini kambe ntiyiso ya swona ha a nhlamuselo se u twakalini
1: hi swone
0: hi wo lowu nga tekela ku ta va u hi tlhamusela
1: nakunene
0: hambi ku nga ha va na swa ku tlhatekela para ku va hi ta za hi kota ku twisisisa hina vayingiseti
1: vovo ni hlayile na na ha sungula swa ku a humbuye inalo wa mindyangu
0: hakunene
1: kula ku hi ti tshamelani tinkosika zwitirhu hi ti tshamelani vanuna vexu wa swi kuma leswaku hi yaka miti mitiya
0: hakunene
1: hi nga langusa vafana lava va kule xikan'we va sungula ku va ili considerad kumi va makwavo va considerana kumi va makwavo hi leswi va nga kulisa hi swona mayise va tiva ta hambana vuxaka hi nchumu xa ku ka xi nga khaneli
0: hakunene
1: hi nga languta u nga teka u ya wa phontisa makwenu u pimisa yini ku hambanyisa miti leyo hi tlhela hi beka leswaku hi ni makaza leyi hi ni vatekani a hi dumbanini a loko munhu a ku byela nchumu u swi tiva leswaku lweyi a nkosikazi yanga nge swi yenci na wena vonsati u swo swa ku anga tanga mini na wanga ange swi yenje hiku yini ku mathembana mutaza mukuma ntiyisa eku saka leswaku loko va humala vaku phema fambani satali la extradwini la ya na vasi bani bani uya ya tlhasa u longa swi jumbo famba kaya i swinene leswa
0: akona ndo swa ku yaka e kansele mzaya antamusele lawo inyike ka ka ka ringane lo
1: isone
0: ita khela futhi iphutsanyana mati kuma cha cha ndzo ka cha cha na mina ta ku dingi fahla swa switsongo ita kota ku nyikela michini ka vana kulori
1: nakune
0: kuma ku swi radu misambeke swi tirha hi mikano
1: isone

0: Zaku kapsi chai chai lese anga hinyika kosa sana laka budo ya sinia. Na mina wenta wea nta kunyika nyana sana na mayalano niwo. Karinganu wankaranganu lowe hingana wana mzaya.
1: Yeso
0: hane. Ito karinganu wankaranganu.
1: Karinganu vofu.
0: Karinganu wankaranganu.
1: Karinganu vofu.
0: Mzaya ashe itani nina kukunyika kasha karinganu wa utongo sinene.
1: Kambe
0: wati wati ntombe tanya mwaka.
1: Yeso hane.
0: Ati ntombe tanya mwaka. Wana mzaya, atutu tanzu kuwa hati songola ntiisu.
1: Iso, ne?
0: Haku songola ntiisu, mashi. Haukati vali lava, mashi, kukati lona, avali lava.
1: Hawana.
0: Si, nkwa sasa mbiri, bakumeka vasi lava, mashi. Sasa mbiri, avasi lava.
1: Iso, ne?
0: Kusa, haukati wana mzaya, lini matamena.
1: Nakunene.
0: Tumbi mwanyani, yive itekiwa ya ukatini.
1: Eh.
0: Nakuwa itikuli ya ukatini. Afika ukatini kachalelo. Bahanya singwe kufika la shkwembo. Shinga banyika kuwa na ashungwanana.
1: Ashungwanana.
0: Loko banyiki uli kuwa na ashungwanana. Papaye oga maeleluwa ntiru angatiri. Siwa wana timakata kulisho. Singa taba puna haka kuwa bata kota kuhanyi. Yokubati wikisala kurima baya masungu.
1: Vama shamba, yeso.
0: Se, mama ni muni, anga kusala wikubanya, ni mashaka mangwanyani.
1: Okay.
0: Kwe papa yena awate kutata ama kwa wakwe wanzongo. Watata sama na yena, kubanka malu wanga masungu inu. Kama wala wanga le kurimeli, akurimeni. Alwe wanzongo wani, ata tanga ni nzongo wani.
1: Okay.
0: So kumekatwa kuyena, niso. Anga sila.
1: Fanga suchu.
0: Anga sila. Se, papa yi masiku ya kwa kuma bishkatu, ayaku benu kama biloko, ayaku yini. Mama ni afamba yashima sungu inu. Na afamba yashima sungu inu, afika ayetele sangwana.
1: Hawana.
0: Loko ayetele sangwana, akuta atifeni wena mzaya.
1: Iso wane.
0: Atifeni tatu tanza subana.
1: Nakunene.
0: Titafika titangani subana.
1: Ehi.
0: Aloku atitangani subana ana luku sala kukumuka para kumuka kaya.
1: Luka ronyele la hala kumaku ehi.
0: Awo imbelela.
1: Okay.
0: Awo imbelela.
1: Iso wane.
0: Para kuwa atifeni lita titamu wisa
1: okay. Ah, yene jampa tritiva segredish. Okay.
0: Awo imbelela para kuwa titamu nyikata mwa.
1: Iso wane.
0: Loko alaba shungwana na shaya na parakuwa mukaka ya ku tsiki ninzano ya tsiki ninza si ya wisa ngwano
1: ya tsiki ninza si
0: la kufambo
1: ya tsiki ninza si ya
0: se atukene tamu nyikata mwana
1: hey.
0: Abele ka mwana afamba kaya
1: atumikela kaya
0: haya puka mzuko nzima yole
1: isho ne
0: baba alwe ni mabishkatu lai
1: haya
0: yafika hitleli sangwana se arima tinfe chiti jate kangwana tifamba te atlankana
1: hile
0: imaka ya suka funzi saa kumuki kayili nchovelu haiti nkwapsi lipsa angati ndarusa ala angwana ya kumu aku tsiki ninzano
1: ya tsiki ninzasi ya
0: uyisa ngwano
1: ya tsiki ninzasi ya
0: ila kufambo
1: ya tsiki ninzasi
0: ha wena atifene isikulele futhi temu uyiselele ngwana tetamunyika
1: isone
0: angena ndilele amukaka
1: lishamfa jamuno akwata tlangana ngwana havo lava ngwana
0: kumela talise kuma
1: drapo ya drapo
0: aloko sikule ngwanyane futhi elwe ya rima sikulelo a rimini leswi swa ku vo tlhela senza kwa temperature ya
1: kumela
0: se waite ka ngoma madani para kuva atate kangwana afambe leswa masiku
1: waiso
0: tsikininzano
1: ya
0: tsikininzasi uyisa ngwano
1: ya
0: tsikininzasi ya
1: hawe
0: nila kufambo
1: ya tsikininzasi ya
0: ah atifene manda totanga ishinwana nando tomfiri siya kumakwenkalwa ya tomfiri siya mabukwenkalwa waiso sawaye mbele hello waiso sawaye mbele atifene Awana, yuko alala telo ya tifene. Kofika laha, afaka,
1: amangini
0: katifene.
1: Ewe nama.
0: Sei kone sei yenge shirilo watu tumamuka kaya. Na afika kaya umaro.
1: Kukuwa janti iso.
0: Anti iso ya ya umelele kusa. Shingwani leshu ushima haka na uliwesh.
1: Ako numbe na shikompanya.
0: Anzuti wawe nalu. Washi vona. Kini ute ya tzela kongonya.
1: Vovoti.
0: Mzaya ungaya nita ipaka tika siku. Hambila wabaya yivela kaba. Wabaya yifamba kama mawora maduwa zo. Aya kufuka labanga TV wu la wabaya baku yivala
1: wabaya. Mukavanga shi umesi basi kalushi iwa.
0: So kikomu siya hili siku ni nkaru wa munu.
1: Washi vona.
0: Abatu mpunuki mkwa wanka mawumu. Maza afamba kuyiveni munu kama lu wange kula. Ayiva ya naku yu mawora. It was all. Kana mfula. Bamu vona.
1: Washi vona kiyo.
0: Oh, oh. Mm. Shingwani, shingwani li shu wenu shimaha hako wenu uweshe.
1: Baku
0: shinzuti shawe elish. Shita kutivulugara kubashaku wa.
1: Taveri.
0: Wai wana makawa na msaha. Oh, ina mwona. Atana mungsa li shu. Uto milaya na luka. Zata la masungwina alia chanka ina nuna wakwe. Angwana wa yana atlanga nitifen.
1: Uwe.
0: Desha veji tifen. O, ayote tifa kwenfi. Kumisitu wala kuwa kedi. Ayote Se, tia lili kumunyika mwa.
1: Yeso.
0: Wow. Se, amaka imakeni, ikulele. Baba lwe anavago, hey, teka mwana wala chani mashakawe.
1: Awe.
0: Atifena la kakamina.
1: Se, wala mwana nwana andruko kawa nga uti.
0: Wawo, la kakamina la na shihele, shihele ilila.
1: Awe, nima.
0: Se, anga kela amuka kai.
1: Agamaru wala mabogo kushikumbusha mshumfula rela. Kuve hiye.
0: Aukatila vona, ninsa kuwa vona.
1: Awe.
0: Kuhili sili shosho.
1: Ish.
0: Punga rangana.
1: Mufoti. Bakwezo, alo inongono kuwa nkarangani.
0: Wakwa le msori provincial waka gasa. Inongono kuwa radio Msambiki.
1: Na inga tshokovetele ya kule tamvitisa vovo swa ku tani na iphamelile swi ingelile kamba hi xuranga haja kwa yangesela hi ta kota ku xura vovo
0: hakune zaya ya marito mangala matsongo ku ha nga ma self fambile ara do Msambiki ngwa switi rhani nkarhi
1: isona
0: vo nyima nyima vana ku lori vala va xitichi xa vona
1: isona
0: hakuva va ta ya mahlweni minongonoko
1: nakune
0: marito matsongo ane lawa hi nga la ku twa ka nkarhingani loko ku laveka ku hi fundela ku va hi hanya antiyiso
1: Yeso.
0: Ifundela ko hanya ntiso munhu tenge hanya ni munhu. Inga labetele ni swilo swa ku kala swinga le swa hina. Ku labeka ku hanya ka leswi nga swi swa ka hina. Wa bona makale vanga hanya ka yona le ya ku ka vanga hanya swi swa swinene. Ba wili khontweni.
1: Yeso.
0: Ku labeka ku hitwisisa anti yese ta kota ku hanya kahle mza.
1: Eh.
0: Kani mambo.
1: Yeso ni kani mambo vovo. Dona Delia Banze ala tsama bairo hoito anko yini wa doropa zvakancha nchayo. Ale yene mwingi seti mkulu wa Radio Msambiki Msoro Provincial ya Gagaza kambe namhla tata tapfushela antlawa wa nkaringana wa nkaringana
0: haleluya
1: vho madama la themba kuti renga iri kumbe mafambani sati gweveni nga jentifino na sibinda fonso chauka hambile swi akalaka anga havoneki kambe wa mudzumuka ale a yene ni mahlweni henongonoko lo a urhandza ku mandonzo ku zhonwa kwake yena ala a navela ku loko ku tshika ku kumeka xipaso a phende lwankarangani lowa ntiyado hi swona mama Nadelia hi vito dra Radio Msambiki Msoro Provincial ni zvito dra madama la themba ku tirha ngari kumbe na mafambani sati gweveni na sibinda fonso chauke vali khani mambo wa ntamu a ku rhangela hinkwaswo leswi khomaka swifambe tindlela ta kona
0: hakune
1: wa chinchi xitichi
0: Awo.
1: Nga luza swa ku tala.
0: Hakune.
1: Ehe.
0: Hina yena na hina wo hitsakile. Hi loko hi twa swa ku vakona va yingi siti lava hi longoloka ku na vona. A dyondzisu leyi, dyondzo leyi. A xitiku lexi vakona va xitsakelaka.
1: Hi
0: danki swinene.
1: Nakunene.
0: Lweyi a nga ni nkaringani a xipaso xi pfulekile ku va hi posela. Hambi hi ku ta yena a ta ta fika tihlala vanya ha yexe laha. Aradu Msambiki. Ashipaso shupuleki.
1: Iso na fofu.
0: Mzaya maritia ugama itanyikela mchini.
1: Ito tlangela. Kuba ingi seti lawa ya voleka kontrol tuwe tlelejala. Shwaku akunyima ka nongoro kulo. Akunyima ka mtira Aradu Msambiki.
0: Mm-hmm.
1: Ita kongo mama shuinu kuyafika. Kama muni?
0: Me anointi a deshi minutu.
1: Kutanunga chinchi shpa shtich. Ikomprimisi lenga na yomine na wena mwingi seti. Kani mambo.
0: Ranzo wabangi serifikilu gangwe na nungonoko wankarangani wankarangani. Iwe nsa kukulu loko mihilumbele nzoso kelela hala. Bafalilisa wafambisa wanungonoko wankarangani wankarangani. Madamala temba utiranga ya riki kumbe. Sibenda fonsu chawoke mafamba nisatu kweveni nga jentifeni. amara budo ya seka mchini luku wanta mwa ya isete kila weta takumana kwa laka nungono kuhulu wankarangana wankarangana nyamta shai na urongo wankarangana
1: ajajama
2: mieti likutwa nungoloko garingani wankarangani.

lomtikweni tiye ku ehla tinhlawe ta vanhu va luza ka vutomi hikola ka mavadyo ya dzedzedze la ku sukela nwe tiya janeri ku ya fika julu na lava luzeke vutomi hikola ka mavadyo la wa ili madzana mambiri ni munhu wa makomeni nthlanu na vanhu na unwe ku hambana ni lava va ku tlula madzana manharu va nkarhi wa kufana ka lembe lindluleke hi kufana ku pumbekile na kona nhlayo ya vanhu va kumeke mavadyo la wa hikuva ka lembe lingandlula ave va nthlanu wa magidi na mambiri kasi eka lembeleli ave va nthlanu wa magidi ntsena tinhlayo tinyikeliwe eka mitirho ya hina ya vuhaxi muvhulu lowu hi murhangeli wa makungu ya ku lwisana ni mavabyi ya dzedzedze xiyimo xa tiko eka ndzavulo ya ta vudhawu ku paluxeni ka mpalwa wa ku phakela michikitelo ya ku tivhikela ka tinsuna ni ka vuvutheli la murhi wa ku dlaya tinsuna hambe ni ku va ku nyikeliwa murhi wu chiwaka albendazole lowu wu dlayaka tinyokani kampalwa lowu xifundzankulu gaza ku ta aveliwa ku tlula ntlhanu wa magidi ni mune wa michikitelo ni ku tlula mune wa magidi wa malbendazole eka vatsongwani va sukelaka ka ntanga ya ntlhanu ku ya fika khume wa malembe ni mune swin'we ni ku va ku ta vhutheliwa murhi wa ku dlaya tinsuna eka makume mambirhi wa swifundza ni mune kasi swa swifundzankulu swa dzonga ka tiko Stelu Tembi a tlhamuxela ku mavabyi ya dzedzedze ni ya tinyokani ma ha kumeka hi nhlayo ya ku tlakuka ngopfu swinene tikweni leswi swi vindlavindlekisaka xiyenge xa ta vudhawu ku tlula dzana wa timbabyi kusukela ka mvulo lowu tikuma vulaphi ka mpalwa wa ku sungula na wu endleka laha ku fambisiwaka maoperasan ka mavabyi ya ku hambanahambana eka xibedhlela xikulu xa ka Cencai makungu lawa ma vekisiwe hi hubyana ya ta vudhawu xifundzankulu gaza laha ku nga ta kumeka na ku operariwa ku tlula madzana mambirhi wa vanhu lava se va taka na va nyimela hi xipimo xa ku tlula ntlhanu wa tin'weti na yin'we na va ta eka swibedhlela swa ku hambanahambana swa xifundzankulu lexi murhangeli wa vadokodela xifundzankulu gaza a vula ku ka mpalwa lowu ku ni nkongometo wa ku tlhelisela matshamela ni vutomi byinene eka timbabyi hambe ni ku va ku hunguliwa nhlayo ya vanhu va nyimelaka ku endliwa maoperasan Serge Juan a vula nakona ku ka mpalwa lowu ku kumeka vadokodela va taka eka xibedhlela xikulu xa ka Maputsu ni Kilimani nakona a ku hakeliwi nchumu i mahala hi ndlela leyi a tsatsiya timbabyi hambe ni xitshungu hinkwaxo ku va ku nga paluxiwa loko ku tshuka ku kumeka vukoxi la timali vanhu vanharhu va ha kumeka mavokweni ya vupholisa bya tiko xifundzeni xa kancongweni na va hehliwa ku va va dumela mindyangu xifundzeni lexi na va tirhisa swibamu hi vulavula hi vanhu va lombaka mintlawa ya madyambani taka eka swin'wana swifundza na va dumela van'wamabindzu va swiyenge swa ku fambisa amali hi ta xinguva ni valandzi va mintirho ya ta mataxi swithuthuthu nkarhini wa vusiku mahungu ma nyikeliwe hi murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano ni xitshungu ka kumandlula mapholisa xifundzankulu gaza Carlos Makwakwa loyi a vuleke ku vupholisa byi ya mahlweni byi tirha ku veni ku ta kumiwa van'wana lava va balekeke na va lumba mintlawa yimbirhi ya madyambani hi tlhelo lin'wani vupholisa bya tiko xifundzankulu gaza byi vula ku a byi nga ta tsetselela eka vuvonelele ni lavuphuzi la mabyala lomu switaratwini ngopfungopfu eka vachayeli va mimovha ndleleni ya ku vekisa ku tenga eka switarato swa xifundza hinkwaxo marito lawa ma vuliwe mvulo lowu hi komandanti wa mapholisa xifundzankulu gaza ku paluxeni ka mintirho yi chiwaka jornada de transito rodoviario leyi yi nga ta va yi endleka xifundzankulu lexi ku ya fika mugqivela wo taka Kamali Nyamatati a tlhamuxela ku ka mintirho leyi ku ta nyikiwa ntshima vuhlohloteli la ta mafambela manene switaratwini swa nga ndlela ya ku khutaza vachayeli va mimovha ku va va nyika lisima hi ku vhikela timhangu ta mimovha Mfumo wa xifundza xa ka xikwalakwala wu tsatsiya xitshungu ku va xi nga hambana ni vuhloti laha handle ka nlavu swin'we ni vuhisi lamakhwati swa nga ndlela ya ku vekisa matshamela manene ngopfungopfu nkarhini wa xihala xi nga ta tshuka xi voneka ka masiku mataka hikwalaho ka matshamela ya El Nino tani ku vula ka murhangeli wa xifundza xa ka xikwalakwala hi makhambi manyingi vanhu va hisa makhwati na va hlota swiharhi switsongo leswaku va ta kota a ku covela mindyangwini
kambe i mhaka leyi hohlotaka tindhawu tikulu ta vurisi la swifuyo hambe ni masimu. Constance Ubila a tlhamuxela ku hi ku hlayisiwa ka makhwati ku vekisiwa matshamela manene eka ta vurisi la swifuyo hambiloko byanyi li womile hi ku pfumaleka ka mpfula na swivangiwa hi matshamela ya El Nino. Ka leti ti yelanaka ni vuphuzisi la mati eka tihomu, Constance Ubila tshembisa ku hinkwaswo swi vekisiwile ku va ku ni mati ya ku phuzisa swifuyo leswi ku ya fika lembe litaka hikuva ku pfuliwi machivi migangeni. Ave mahungu hi nkarhi lowu mu yingisetiwa ku rhandzeka hi li mawaku loko ma ku fikele hi tindlela tinene.

Zauka loko Mosambiki akumile nkhelulelo imakumi mambiri ntlhanu ka Khotavuxika 1975 a tichitiko leli lingani ku tifuma ku tivonela hambini ku lava vunganungano ni lava wo tala. Ave hi ndlela leyo Mosambiki a kombeleke ku nghena andzutini wa nhlangano wa matiko ya misava na Sonzunidas. Ku pfumeleriwa ka Mosambiki ku ve kun'we ni matiko Cabo Verde swin'we na São Tomé e Príncipe. Hi 1976 ku ku nghena tiko ra vukwavu nga Angola. Nhlangano wa matiko ya misava, Organisation das Nations Unidas, wu vumbiwile hi 1945 ndzhaku ka nyimpi leyikulu ya vumbirhi ya misava hinkwayo. Nkongometo i ku va ku tiva, ku hloniphiwa ni ku laveteliwa a ku vekisa a vukona bya matiko hinkwawo ma nga ni vutifumi, ku hlonipha

0: Resumo de notícias na voz de Bonifácio Novela. Três indivíduos estão a contas com a Polícia da República de Moçambique em Xongweni, indiciados de assalto à mão armada neste distrito da província de Gaza. E ainda a Polícia da República de Moçambique em Gaza alerta que será implacável na fiscalização rodoviária ao longo desta semana, por forma a garantir uma circulação tranquila em todos os distritos da província. O governo do distrito de Xikwalakwala está a sensibilizar a população para evitar a caça furtiva e queimadas de florestas, com vista à preservação da biodiversidade durante a ocorrência do fenômeno climático El Niño, que vai afetar aquela região do norte de Gaza nos próximos meses.
1: Distrito é Katsakanyo Mahungu e começou a ganhar Hortência Matavele. Mua de ticone li falava tungu maluati a malaria kuzezeze li comba kuhunguka. Chikumbi sunguchi ya kukukala ka janeiro, kala junho, adilembe dia, hiku, kadona, kumane kile tito kene mazana mambidi. Nemune wa makumi ni mchano ambatu ni mwayo valu zile ngumaka ya zezeze. Kasikambi muyo ofana adilembe li ngakuma nomboro ivite ya hombe ngutu. Ngukukulu zile kupinda mazana mararu wa vatu. Niyo na nomboro ya valu ate wangatendero sipritani wachishupa kumaluati ya wa yimane ka idi hungu kile nguku kadile mbidi ya dojumiwe nseje kala julu spirita samua ditikone si amukete 5 milionji wa valu ati vachishupa malu ati ya zezeze kasi kambimu yofana ya dile mbidi ngaguma ivite 7 milionji wa vona kupinda dizana da vato vangati ni chikaratu chakwela na ni kuwa wadi nisibawa mkuwa wadi hite hambi mkuwa wadi tidaisile nisimuwa nisikaratu vama nikile vachifuneka nyano vangu maoperasao chipritanika hombeka chaichai makungu ya utangili wata udanguchia mcha provincia ya Gaza na kona kuemela kukufuneka mtengu pinda mazana mambidi wavatu vama ngati emela ngukale kumama operasao ya wa mtangili wachika vachava doko de la mua gaza seru juan akene makungu makongo makuwa amule kulungu dingana kukuwa kutsivetelwa kasi watu wanatipa wadi shaisikile. Watu wararu wangoto ngumo poisa distritu wa Xongweni mua gaza vachilumbeta kuwa watitipa vachitumisa chibamu. Maungu mazivisilo ngu mtangeli wachiga wachio utumisa na nchitsungu komando provinsiali ya mapoisa katuma kwa kwa ene au mbile tito kene vatu wawa vati lumba mitlawa imbidi ya majambani ya kuwa isi lumbi distritu ya Xongweni tsena vato koya vaya apa vapela vava ma embeza timale hambi ni vava ma hakuma taxi ngusitututu ni usiku. Mapoisa mwa Gaza mapeka nzeve kwa shoferi tito kadifikidia vanaambiwa vetsetselela vathu va vanophondla mlayo wa matsimbilelo mustaratuni chileriso chiya chivekilwe nyano vakutulaneka makungu ya mayelana ako nitadiviki ndakuengetela uhlohloteli wa vatsimbitiso mimova ni vathu votse nkutala ka vona mayelano nitalisima lohlonipha mlayo ya matsimbilelo mustaratuni kasi kuwa kuvikelwa tiphango ta mimo. Mfumo wa distritu ya Xikwalakwala upemba ka provinsi ya Gaza ulirisa chitsungu tito chinga hise mapulo ni sitinga kasikuwa uhlayiseka mwasi uona jisa tihomu hambi ngumbimo ya chihala iya itako Constance Bila akene katu kakuoneka uya wa mapulo ni sitinga uchivangu ngubato wa lota kusihari sasidoto vachila wakuja sekulo vasihari ni mindonga hambi niona mapulo kasiloko mapulo ni sitinga sichihlaiseka mwasi unatamaneka uoji sati humu nsimu ansifuyu ambilo kudu umile ngumaka ya chihala chia chitako.
2: Alipe lile nkatsakanyo wa maungu ya sikula na munthalo mtikweni tiya ikuyehla tinhlayo tavanhu valuzaka vutomi ikola kama vadyu ya dzedzedzi laha kusukela n'weti ya janeiro kuya fika julu lava valuzeke vutomi ikola kama vadyu lawa ali madzana mambiri ni muni wa makume ni ntlhanu wa vanhu na wun'we ku hambana ni lava va ku tlula madzana manharhu va nkarhi wa ku fana ka lembe lendluleke. Kutula dzana wa timbadwi kusukela mvulu lowu tikuma vulaphi eka mpalwa wa ku sungula wa ku endla maoperasao ka mavabyi ya ku hambanahambana ka xibedhlele xikulu xa ka Cencai. Vanhu vanharhu va kumeka mavokweni ya vupholisa bya tiko xifundzeni xa ka Ncongweni na va hehliwa ku va va dumela mindyangu xifundzeni lexi na va tirhisa swibamu. Itlhelo lin'wana vupholisa bya tikoxifundzankulu Gaza byi vula ku a byi nga ta tsetselela eka uvoneleli la vuphuzi lama byala lomu switaratwini ngopfungopfu eka vachayeli va mimovha ndleleni ya ku vekisa ku tenga eka switarato hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza. Mfumo wa xifundza xa ka xikwalakwala wu tsatsiya xitshungu ku va xi nga hambana ni vuhloti laha handle ka nlavo swin'we ni vuhisi lamakhwati swi nga ndlela ya ku vekisa matshamela manene ngopfungopfu nkarhini wa xihala xi nga ta tshuka xi voneka ka masiku mataka hikwalaho ka matshamela ya El Nino.